0: This is Heart 92.7. This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:18 ng oras natin, Sweethearts, Daddy Yankee Con Calma. And that song was brought to us by Big Shot Hot Dog. Bigatin sa lasa, swak sa bulsa. Oy! Sweethearts natin ngayon ha, yung mga meron pa ding naghahanda-handa, mga munting handa ngayong kapistahan. Nako, huwag kalimutan ha, pwede pa bang mangimbitar sila? Diba? Sa iba is pwede nang papasok ka agad sa bahay, diba? Kasi fiesta nga. Pero dito sa atin, parang based on invitation lang, diba? Happy, happy fiesta sa ating mga sweethearts ngayon, ha? Yung mga nag-celebrate, dyan po sa may Barangay Consolacion. Shout out po sa inyo! Viva Señor San Agustin. At batiin natin ng happy happy listening ha, yung mga sweethearts din natin muli dyan sa may Kamamanan. Kakauwi lang po ni Lola Amy galing ng fluvial procession at saka nagsimba. Sa mga sweethearts natin galing simbahan na, happy happy listening sa inyo. At happy happy fiesta din sa ating mga sweethearts dyan sa may BBQ ha. Good morning and happy happy listening kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Ozorno, kay Candy Anto, Mercy and Diamond Sueto, Nino, and Sabel Bactong, Marisa Duruin, Leila Ras, Charo Dumalagan of Baramag, kay Lilia Susosco, Lorna Vismanos, Menard Tismo, and also kay Samuel Musqueda, and sa lahat ng ating mga sweethearts na nakatutok dito sa atin ha. Good morning din kay Air Dubs, yung Air Dubs Taxi, at hi and good morning kay Lady M. Oy, na-miss ko si Lady M ha. At taxi driver natin na Raptor Taxi. Analo, happy happy listening po sa driver. At saka yung mga biyahe nating TNVS ngayong araw na to. Ating mga Grab drivers, kagayhaan! Good morning sa inyo, Kuya Ding! Happy happy fiesta sa inyo, Kuya Ding ha. Sabay ako sa inyo, Kuya Ding, kung asa na pinay grasya, di ba? 8:21! Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart!
1: 93.7 FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, ug taga asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayo kang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat n'yong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: radio with heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 8:36 ang oras natin, sweethearts. At kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heart Morning Drive. Of course, dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Buginon. Rob Daniel with Miss. And that song was brought to us by Franz Gatuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Happy, happy listening sa ating mga... Uy, happy fiesta! Si Dio Orozco Bugo, Igpit Bus number 29. Kay Digal, sani? Driver na si Lee at saka yung pao na si Juvie. Happy, happy listening. Happy, happy fiesta po sa inyong lahat. Ha? Especially sa mga pasahero natin ngayon dyan sa may Orozco Minibus number 29. Smile naman, di ba? Yung mga nagdala na ng mga kanya-kanyang mga baunan pang Sharon Cuneta. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Ha? At saka eto, may pabati din tayo galing to sa yung Bahar family. Ha? Shoutout kay Alan Bahar Senior. Ito yung si Sir na natutuwa sa atin, ha? Sa ating Heartlines. O ito, huwag kalimutan na mamayang gabi. Heartlines will be handled by George. Si George yung makakasama nyo mamayang gabi. Kaya yung mga suki natin, tumawag na kayo mamaya, ha. Alas 7 hanggang alas 9 po ng gabi. Si George po muna yung mag-handle ng programa natin. Di ba? Ang saya. Happy, happy fiesta, CDO. O may fiesta na. May birthday pa. O happy, happy birthday kay Rene. Sinong Rene ba to, ha? Dalawa yung Rene na sikat na kilala ko. Happy, happy birthday sa iyo, Rene. And also, hi na din sa Satur and also the Dalman family. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 8:38 oras natin. Uy, check muna natin, ha. Kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Of course, makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Nagabi natin ang report ni HPG J. Tudes Tagalog of RRJ Taxi. Magandang umaga sa iyo, Kuya J.
2: Yes, Happy Stone! Happy Fiesta!
0: Happy Fiesta!
2: Fiesta! Talaga fiesta rin na ng ating karsada. Napakaluwag. Napaka-tahimik ang karsada ngayon. Walang masyadong naglalabas ang mga sasakyan. Kaya ating mga karsada ngayon napakaluluwag. Tulad na sa ating Pugon. Ating Pugon area ay napakaluwag sa ngayon. At Jan Borja at Divisoria. Yan sa bahagi lang ng ng Garland Street na sa ating cathedral, Pintab lang konti dyan. Pero okay naman, at nakapakalusot ako papunta Carmen, hanggang sa Carmen Market, papuntang Batac, napakaluluwag ng karsada. Hanggang nakarating na ako dito sa Diversion Road, ito na, napakaluwag pa rin.
0: Sana kaya yung mga tao, di ba? Dapat mas mabuti pang lumabas ngayon kasi hindi masyadong mainit, di ba? Mag-enjoy muna. Pero parang sinusulit nila yung holiday. Sa bahay na muna tapos mamaya maglalabasan na yan, di ba?
2: mamaya pa siguro yan. Pagpupas ng ating mall.
0: Oh. Anyway, maraming salamat sa yung report, Kuya Jay.
2: Yan ang latest na sitwasyon ng mga karsada nga kinadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Tudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamid.
1: RTA. Heart FM Road Traffic Alamid.

0: 92.7 Cagayan, the Oro 93.7 Heart FM, Bukidnon, 8:51 ang oras natin. Time check brought to us by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. And also brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening kay Air Doves, ha? Maraming salamat. At naibalik na rin sa'yo yung cellphone, ha? No? Ikaw pala ka, friend. Hikam pala kay friend yung cellphone ni Air Doves. So, kita-kitsa. Congratulations nga pala, ha? Winner ka ng ating The Price is Rise, ha? Hi and happy, happy listening din kay Eileen Bonghanoy. Good morning to you, Eileen. And also kay Sparkle Honda. Ay, happy, happy fiesta po si Imo, ha? Demsoy! Happy, happy fiesta sa Imo, Demsoy. Ikam one din, he? Kay Marifel again. Oh, enjoying her breakfast, ha? Sarap naman ng luto talaga ni Marifel. Kaya, grabe, healthy na healthy yung family niya. Kasi grabe, gud ni kaasikaso gud si Marifel, no? Sana all! Oh, ganun yung mga housewife natin. Hi then kay Lady M. Oh, request daw siya ng kabisado. Mamaya na to sa programa ni George Heartlines. Oh, hi daw sa lahat ng mga heartnatics. Diyan po sa Mayupol, ha. Coming from Lady M. Happy, happy listening sa mo, Lady M. Once again, happy, happy birthday kang Rene, ha. At saka, happy, happy fiesta din sa inyo, di ha. Eto na, pambuhay na mano natin sa ating The Prizes Rise Overload. Ikot na to ang ating ruleta para pipili po ng maswerteng mananalo ngayong kapistahan po ni Senior San Agustin. Sino kaya? Ayun, dito tayo minto sa may barangay Punan. Buno tayo dito. Winner natin galing sa may Zone 4 Look, Barangay Punan. Eto, congratulations kay Ricky Arisgado. Ricky Arisgado, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Pakikuha lang po dito sa aming istasyon. Ha, located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Huwag kalimutan magdala po ng ID, ha. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Ako'y magbabalik with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7 Time Check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
1: Pinakabaratong nga data
2: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
1: Bagong user!
3: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Nanay-Tessy, taga-saan nga po kayo?
6: Taga-Santa Rita, Samar.
5: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
6: Matagal na po, Kuya Buhin, kasi noon hindi ako makalakad.
5: Mm-hmm.
6: Tapos hindi ako makatulog.
5: Mm-hmm.
6: Tapos babalik-balik na sa doktor, wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
5: Mm-hmm.
6: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
5: Mm-hmm.
6: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Pinabayan ko din ng rice capsule.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
11: Bisita ha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!

0: Radio with heart.
1: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Karong episode 2 ka mga importanteng hilisgutanan ng ato ang tutukan. Una ni ini ang ato ang Bukidnon Press Freedom Week celebration, which is ato ang gisaulog sulod ni nga simana, and ato ang tema karong tuig Vice Gov is empowering communities through a free, fairless and responsible press. And ikaduha, ang paningkamot sa SP Bukidnon nga mapadayon ang accreditation ubos sa ISO 9001:2015 Quality Management System ug unsang kahulugan ug benepisyo niini alang sa ato ang serbisyo ngadto sa ato ang katawhan sa Bukidnon. Ug ato sa kahatagan ug higayon din sa kahanginan nga inyong mapaminawan ang mga nagdaog sa mga private media partners nato sa gihi mo na scriptwriting and broadcasting competitions kagahapon, no? Last Thursday, ato ang gipahigayon kini nga competition og atong atangan kung kinsa ang mga nangdaog. Maokin yung atong pag-aisgutan karong adlaw. So, Vice Gov, andam ka na ba?
4: Andam na.
3: Alright, sa atong sugdan, Vice Gov, una na itong isgutan ang celebration nga dili lang kalihukan sa mga media practitioners apan usa-usab ka pahinumdom sa dakong papel sa gawas nun responsable og maisugon nga pamamahayag sa atong katilingban. Kini mao ang Bukidnon Press Freedom Week celebration, din ako nang gikaingon empowering communities through a free, fairless and responsible press. Congratulations, by the way, sa tag

0: kaning tema si kasamang June Naban, ato ang station June Naban. Manager sa RMN Malaybalay.
1: Congratulations, June. Congratulations.
0: Kay ato aning gipagig pa contest Vice Gov kay para pud makuha nato ang mga ideya sa ato ang mga Bukidnon Media kun unsa gyud ang ilahang gusto nga mahitabo sa ato ang kasaulugan. So Vice Gov, atong balikan kung nganong importante nga adunay espesyal nga selebrasyon alang sa press freedom, unsa ka mahinungdanon ang press freedom sa usa ka probinsya sama sa Bukidnon? Unsa siya ka importante?
1: You know, matud palagi na isa ka giingon nga quotation, no? Ingon sila nga good governance is not about avoiding difficult questions, but it is about having the courage to answer them.
0: Mm-mm.
1: So just like in relation sa press freedom, no, nga dako gigayeg kalambigitan nga ang atong kagawasan, ang atong pag-asenso, ang atong katawhan nga luwas o masayod sa kung unsa ang mga panghitabo, importante gyud kaayo nga dili kita mahadlok mo padayag sa atong mga hunahuna.
0: Mm-mm.
1: Dili kita mahadlok mo padayag sa atong mga suwestyon. So that is where the press is the press's vital role can be seen best, no, nga kilala lang atong kanato, no, nga ang atong prensa, no, dili ma-restrain, dili sila madidaan sa ilahang paggawa sa kung unsa ang ilang hunahuna. Well, although unfortunately in sa atuang nasod, no, it is not yet batawag nato nga perfect freedom,
0: yeah,
1: no, tungod kay daghang pagidgapon ng mga probinsya, ang balaod mismo, defamation, no, napadayon pagyapon nga lana siya, no, so muna usa sa mga rason nga matawag na siya nga sometimes press freedom is it is guaranteed by the constitution but at the same time it is hindered by the law of the land. So
0: dili siya absolute.
1: It's not absolute, exactly. That's the right term. So dili sa lawigan sa Bukidnon, very happy, no, nga very healthy ang ato ang prensa nato dire. Naay mga istasyon nga mupadayag yun, no, sa way pagkahadlok, no,
0: batikos.
1: Mubatikos gyud, no, napoy isa ka istasyon nga para sa iya ang iya is kuan lang kanang developmental, di ba? So it is safe to say na here in the province of Bukidnon, gaka-enjoy gid sa katawhan ang atong matawag nga press freedom.
0: Makit okay.
1: Gakakitan gid nila sa atong prensa na patas angay og on the level gyud ang atong mga members of the press.
0: Yes. So naa sa tema Vice Gov fearless and responsible press, no, para nimo nga nangamahan gyud sa lokal nga balaod nun sa Bukidnon, unsaon pagbalanse sa usa ka journalist o media practitioner ang kagawasan sa pagpangutana, pagsaway, paghatag sa impormasyon, uban na dinha ang ilahang responsibilidad sa paghatag sa tukma og patas nga balita? Gyud sa pagbalanse sa imong panglantaw, sa imong naobserbahan sa ilaha?
1: Dili man ko usa ka media nga practitioner.
0: Oo.
1: No. I do not have
0: your
1: expertise, no, pero pagpasa na ko ani nga balaod nun, ordinansa, kini siya gihapon is gikan ni siya, no, after consulting sa ato aro pong mga members members of the press, no, nga mas mayo unta Vice Gov nga diri sa lawigan sa Bukidnon, adunay pagrecognizar, adunay pagilapod sa unsa pod ang contribution sa press diri sa atong lalawigan, no, kay An informed constituent is an empowered constituent.
0: Yes,
1: no?
0: Sakto.
1: So dako kayo og responsibilidad, dako kayo og role lang ato ang members of the press ana.
0: Mm-mm.
1: So to the members of the press of which you belong, no, dako akong pagsaludo og pagpasalamat sa inyo nga Bukidnon is growing fast and Bukidnon is a tawag nato nga investment hub.
0: Mm-mm.
1: No, without question, we are one of the fastest, if not the fastest growing province in the island of Mindanao and perhaps in the country ngani, no, despite the geological challenge at being the biggest now in Mindanao, but still, no, mapaabot gid nato gyapon sa kasuok-suokan tungod sa kadaghan sa atong mga media practitioners nato sa prensa diri sa lalawigan, na mapaabot ang mga maayong balita. No? And the people are informed, and then kayong sila nga, uy, naay bagong opportunity dito sa trabaho, naay bagong investor. No, tungkol kay, ang isa gatanawon gid sa investor is not only the business friendliness of usa ka lalawigan o usa ka lugar. Ang ila bagid po nang gatanawon pod nga wala ba yung tago?
0: Open.
1: Open ba?
0: Transparent.
1: Transparent ba? And then, diya, musulod ang ato ang kanato. The roles and responsibility of the press.
0: Usap po na sa ato ang ipasalamatan, no, sa ato ang mga leader sa probinsya sa Bukidnon, kang Governor Roque, kang Vice Governor Quino, kay naagyod sa ilaha ang estilo sa pagdumala, ang pagkonsulta sa mga nagkalain-laing stakeholders. Sama na, sige, mention ni mo, Vice, na collaborative effort ni siya sa mga between the government o sa katong mga Bukidnon Press na ay nagkalain-laing organizations na nag-reach out para ani nga balaod no nato. So morning na tao, morning na hinungdan nga na tao nga to ang Bukidnon Press Freedom Celebration.
1: Yes, exactly.
0: Usa sa mga importanteng legal foundations sa ato ang Press Freedom Celebration mao ang kininang giingon nato Vice Gov, no, Provincial Ordinance Number 2023-039R nga nag-institutionalize sa ato ang Press Freedom Celebration dinhi sa Bukidnon. Og dili lang din ha na human nagahin pagyud ta og pondo para ni ini nga katuyuan, no, 1 million kung wala ko sa Vice Gov, 1 million no ang budget.
1: That's right.
0: And mahimo ba nimo ipasabot, Vice Gov, sa ato ang mga listeners and viewers unsa ang buot ipasabot ni ining ordinansa og nganong gi-institutionalize man gyud nato ni siya nga selebrasyon?
1: Well, una no, nagpasalamat ko sa 27th sangguniang panlalawigan for fully supporting, and in fact kini siya nga balaod noon. This was unanimously approved. And then when this was presented to the office of the governor, no, wala gid nagduwa-duwa si Gob nga katong gibutang na to nga budget.
0: Iya
1: gidayong giaprubahan, no? In fact, that's 1 million pesos. So, kana sa for starters.
0: Mm-mm.
1: And hopefully in the coming years, madugangan. Mm-mm. But kung atong tanahon, it has been pila almost a decade before an ordinance such as this was or sumbra pa, di ba? Kay mura og dugay na nga panahon nga nagclaimor nga to ang mga members of the press nga unta, no, na isa ka semana nga diin
0: nga mura og
1: maila sila, bisan tuod og lugar, mga sikat na sila sa kwan, but more importantly, it is community appreciation ba? Kay naaman tay mga activities like kanang mga
0: IP
1: broadcasting, di ba, na contest na inala, di ba? Unya na this is the it's different when sa pang-adlaw-adlaw nga kuan nga mudawat kag mga colors, mudawat ka og mga kuan or mutabang ka sa kuan. This time it's like kuan ba, murag regardless of your
0: color,
1: regardless of your political or kunamanggalin politika or regardless of your biases, no, murag usa ka semana nga wala, we're all kwan kauban ta dire, no, let's put aside whatever difference we have and just focus on introducing ourselves to the communities and helping would be media practitioners, or how do you call that, would be karang members of the press, future members of the press, especially ang atong mga kabatan-unan na mas ma-appreciate nila nga, uy, naayaw mo na yun nga trabaho ang mahimo nga media practitioner.
0: Kaya kinipod sila nga to ang media practitioner, supposedly kung ang kinisla Vice Gov ka nang walang kinikilingan, trabaho lang. So, murag dilita kaingon nga na yung mga political colors ni sila, no? Kaya ito ang Bukidnon media, kay neutral sila when it comes to politics. Kay mabias naman po kung unsay asa sila nga side, mura po ang ilang sa mga balita. Bali, imo nang ikalintan imong kaugalingon for the sake of the people nga nagsalig sa imuhang trabaho as their speaker, ikaw ang nagpaabot sa tingog sa katawhan. Alright. So, Vice Gov, kining ordinansa, unsa po ang buot ipaabot nga mensahe ni ini sa provincial government sa paghatag og institutional support sa ato ang press freedom?
1: Strengthen the press.
0: Okay.
1: With an empowered press, is an empowered citizenry. An empowered citizenry, you know, voices out kung unsa ang ilang gusto mapaabot sa gobyerno. And then, you know, let us not be worried about criticisms, because in a way that helps us, di ba? We cannot always
0: constructive.
1: Constructive, no? for as long as it's constructive. So, it's a wake-up call for politicians not to be always conscious about being politically correct.
0: Yes.
1: Diba? So, it's a good way of listening to, kuan ba, to the public. So, kini siya nga, sige, kaingon ko na, no, you empower the press, you empower the citizens, and then, in a way, makatabang na sa imuhang good governance. Mm. No, good governance.
0: Kaya ang media, maupod niyo yung usa sa atong i-consider nga check and balance sa governance.
1: Precisely.
0: Yes.
1: Precisely.
0: So, Vice Gov, na inaminaw karon no, sa tanan nga katawhan nga naminaw karon, pwede nimo ma-differentiate ang journalist nga gawas nun or ang media nga responsable. It's between gawas nun and responsable.
1: Mm-hmm.
0: And saan siya pag-differentiate? As local legislator sa Bukidnon.
1: As local, sa simple na ko nga pagsabot, no? Like I said, I'm not a media practitioner, pero ma-differentiate gini mo ang usa ka tao, usa ka journalist no, nga gawas nun kung dili siya, if he or she asks the difficult questions.
0: Okay.
1: No? If he or she is not afraid to ask the difficult questions. And then, for as long as, malagin lang nga, this is not a matter of being what do you call this? It is not, scrutiny is not an attack, diba? But it's more of an issue of accountability.
0: Yes,
1: diba? So, dili ta unsa na term ana sa Tagalog nga dili ta mag balat sana sibuyas.
0: Balat sibuyas.
1: Oh, diba? Or
0: kung giatake ka. Masuko na lang pud ka.
1: Masuko na lang pud ka.
0: So dili ingon ana.
1: Okay,
0: pwede man nimo siya tubagon.
1: I've been in this job for more than 2 decades already, no.
0: Wow, congratulations.
1: More than 2 decades mag hopefully pag-abot sa panahon mag pag kuan ako sa second term I'll be in my 26 years na. 27 years pohon in the public service. So there were really times especially when I was the mayor. And especially during the pandemic, di ba nga, di gid kalikayan nga.
0: Nag yun.
1: You cannot satisfy everyone, no? So, nag yun mga kwan, but, you know, you take it as it is. Sabton lang ni mo nga, kini siya, dili ni pagpangatake sa imo, ha? But, a reminder, nga, you have to improve.
0: Yes.
1: So, muna nga, kanaasad siya nga mentality, kung kadala po, na in relation po dayon nga paghimo na ko nga vice governor ko nga kini all these are just kwan consider this as constructive criticism. So this is a way nga reminder nga you have to improve nga moto nga akong gi-adapt ang ISO da sa lalawin ko sa man sa
0: gudi ato nang hisgutan unya.
1: Okay.
0: Ang imong mga dakong why sa ato ang ISO diha sa SP. Vice Gov, karong panahon na sa social media no paspas kaayo ang pagkatag sa impormasyon usahay sa usa ka post mahimong viral na siya sulod lamang sa pipila ka minuto. Unsa imong mensahe ngadto sa ato ang mga journalist sa social media users og ordinaryong citizens kay tanan karon na anay mga social media accounts nga nag-share og impormasyon online. Before you post, you pause.
1: Pause ka. Tanaw ni mo kung katong naikwan na the four-way test unsa to? Is it fair to all concerned? Mm. Diba nga ang imuha bang kung nakaigipost, wala ba'y ma-prejudice? No, so it's daghan lang ug kay na karon nga especially with the advent of AI,
0: yes.
1: Di ba dili na kakabado
0: na kag identify kung tinuod or peke
1: so
0: careful
1: and then daghan pod ang mga daghan kay kag di makita karon nga very disturbing especially to our youth,
0: yes.
1: No, just this morning tong nahitabo sa
0: shooting
1: incident. So before you post, you pause and think it over 10 times no before nimo siya i-post kung ba is it fair to the person or to the institution na maapektuhan sa imong post nimo.
0: So dili lang gyud siya basta-basta nga i-click lang gyud niya, click nang click lang ka nga wala nimo gyud na unsay mahimong epekto sa imong pag-post.
1: Correct. So just be responsible. sa kung unsa ang imuhang message sa T12.
0: Okay. So tinaw kaayo nga ang press freedom dili lang katungod sa media o sa kini ka importante nga elemento sa usa ka demokrasya diin ang katawhan adunay katungod nga makadungog, makapangutana og makasayod sa mga panghitabo nga makaapekto sa ilang desisyon og sa ilang kinabuhi. Mga higala sa itong pagbalik at umisgutan ang lain pang importanteng aspeto sa serbisyo publiko ang gipaningkamutan sa ato ang guest, si Vice Governor Kinyo, kabahin na sa Quality Management System. Standby!
2: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
3: That means charm.
2: 8?
3: Impressive.
2: Delulu?
3: Delusional.
2: Sheesh!
3: Basic naman yan, Ate Maxi.
2: How about sus?
3: That means weird or suspicious.
2: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
3: Tama ka dyan, Ate.
2: Do you know about the word osaek?
3: Spill!
2: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
3: That's lit, Ate!
2: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
4: Masaya mag-internet! Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami ring pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o osaek. Bukod dito, maaari ka rin makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Nakabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: make yourself or ang imuhang organization na stand out.
1: Okay.
0: No? With all the competition, with all na murabag ingon ta nga kalang imuhang sistema para sa manggid gapon na sa uban.
1: Mm-mm.
0: Diba? So, mo to isa sa lugar sa nakapa mata sa ako nga. So, when the ISO was introduced to me and 9001 and 2015,
1: mm-mm.
0: no? Pagka kita nako kung unsa ang iyang primary goal, which is really customer
1: satisfaction.
0: Meeting customer and regulatory requirements.
1: Okay.
0: So, mo man gyud ang as a public servant, ang atong clients kinato is ang ato ang mga constituents nato. So, the good thing about the local government units is that naalaman tayo systems are already in place.
1: Administrative system.
0: Diba?
1: Oo.
0: Na naman tayo
1: na.
0: Systems are already in place. But, kung forward thinking ka, kung naman lang ka, how else can I improve?
1: Yes.
0: Diba? How else can you improve your system? So, ito nga, through the ISO, mas regular ang ato ang assessment sa atong mga systems na ito, ang atong feedback mechanism na ito, mas maayo.
1: Mm.
0: Kunya, regularly, i-check na ito kung unsa ang mga deficiencies sa atong office.
1: Ah.
0: Normally, when we are comfortable, no, kung nanata sa atong comfort space na ito, we tend not to, to improve. Marag, okay na ni. Pwede na yan. Which is really a Filipino trait, no? Pwede na, bahala na.
1: Compliance.
0: Diba? Oh, compliance, uh-huh. Di ba? So, namalay pa maagi nga pwede ka mo improve. And then, dagupo na siya og tabang when it comes to, especially for LGUs, labi na mga multinationals,
1: mm-mm.
0: they will look at your system. Not just your kanang system ni mas inong kwan, but if they see nga you are an internationally kwan, accredited na kwan, an organization, so, of course, mas maka-attract siya og more investors.
1: Okay.
0: No, sa muang nga case, since we are more on legislation and ang systems ang admin ko ano mo, ang admin system, dako gyud kay og difference when it comes to sorry. Kanang pagplaster sa kanang amuang mga
1: sistema
0: sa like say for example kanang passage namo sa kanang number of hours or number of days nga kinahanglan kining ordinansa or kining resolution maaksyonan na.
1: Mm-mm.
0: So it's more about monitoring gid siya.
1: Ah, okay.
0: Ma-monitor gid nila ang imong kan kay the moment kamo ana ang auditor. So kinahanglan nga kining pizza unsa ni siya nga adlaw unsa nga oras na pirmahan. Kanus ani nakaabot na pagkuha ni unsa action ani positive ba or negative kung dili kung wala siya naprubahan nabalik unsa ang rason pagbalik pila ka adlaw ay ang nabalik na pud siya para mapa-assess
1: kinsay ka trabaho na vice gov kanang sa monitoring sa inyo ang office si admin okay
0: si admin og natay gitawag nga quality management officer
1: so before si katong mag
0: si inyo, si ha? Ang head gyud is si attorney Paul
1: okay.
0: Pero naapo dayon si Attorney Chan,
1: mm-hmm.
0: Og si Riza,
1: mga
0: og si Connie.
1: Heads.
0: Mga division
1: okay.
0: heads.
1: Kining ISO accreditation, unsa siya? Every 3 years or every year?
0: You will be assessed every year.
1: How about sa mga gastohono na? Abay mga dakong amount na involved ani Vice Go?
0: Ang pagsugod lang,
1: mm-hmm.
0: no, kay consultant, but you'll be surprised na while some have spent millions, ang ato ada, if I'm not mistaken, pagkuhan na ito, 300,000 ba itong nagasto?
1: The following year?
0: Sa itong consultant.
1: Ah, okay.
0: Gumera. Then every year dayon, siguro ang ato alang pag plane fare and then fee pa sa ilang pag-assess nila. So it really doesn't cost much. And the benefits to the organization is tremendous.
1: So kinsay gakandak og accreditation every year?
0: Kwan? TÜV Rheinland. It's a German-based
1: Mm-mm.
0: na kuan na work audit firm
1: Mm-mm.
0: na gatanawon kung ang inyong mga systems ka in place is inyong bang nasunod

0: wala ba yung mga deficiencies, and at the same time gahatag pud sila og kanang mga suggestions how to further improve ang inyong pamaagi sa inyong opisina.
1: Yeah. So both ipasabo 2000 unsa man ni tuig nagsugod. Ikapila naman mo na-accredit.
0: This will be our third year.
1: Ah, third year na.
0: Mm, mag-third year na ta. So this coming October, kwan, kining persons from, kwan, assessors from, auditors from Tuve Rhineland will be coming over to assess again our saguni ang panlalawigan.
1: Sa SP lang mo ni siya, Vice Gov, no?
0: Sa SP.
1: Wala ba'y plano nga i-pa-adapt sa other offices sa provincial government?
0: I'm sure, no, the governor and perhaps Ma'am Cherry Pipito is also contemplating about it, no. But it really is kwan. Dako siya nga trabaho. Kung I believe sa Moragola pa'y provincia, if I'm not mistaken, na nga the whole province is kwan.
1: ISO accredited.
0: Nga one time ilang gihimo nga gipa-credit as ISO. I think it was one department, another department, another department
1: until mahuman si mga department,
0: until nga mahurot ang tanan ng mga departments. Yeah,
1: for Bukidnon sa provincial government, si SP lang sa ang naaani.
0: Si SP lang sa ano, we are the only one in Northern Mindanao and the second only in Mindanao, the entire island of Mindanao. And I think there are only four provinces in the entire country.
1: Lisod yun siya kuhaon, ang ISO?
0: No, it's not. Because, like I said, the good thing about the LGUs are systems are already in place.
1: Mm-mm.
0: So, refinements lang sa inyong system.
1: Mm-mm.
0: What's really important is, gikan sa procurement, sa imuhang mga materials, documentation sa inyuhang mga, like for example, kini nga ordinance. We do not just
1: release.
0: Na ay proseso.
1: Standard yun siya.
0: Oh, kailangan nga naka-record siya, pila ka copies, what time was it released, all information. The main kon is traceability.
1: Okay.
0: Traceability, which is mugid kasagara ang problema nato sa mga LGUs. Diba?
1: Dili na matrace sa mga papel.
0: Especially kita kay with the elected officials, 3 years ra biya. Wala ba'y kasiguruhan pagkasunod ni Sir Agiapon.
1: Nari-elect.
0: So resulta, di ba? So, pagdana na lang, kay dili na lang. So, regardless of who will be the next vice governor, di ba? For so long as the system is in place, the mentality, ang kasing-kasing sa kuan is, kuan gid siya, quality management na. So, at least, sa pagkinsa ang may sa gobyerno, plaster ang sistema.
1: Sa laktod nga pagka-istorya, Vice Gov, unsa man ang practical nga kausaban nga makita nato diha sa SP, pinaagi ining ISO?
0: For one, mas kwanta, mas, I don't know if it's a bane or boon, pero medyo kuti na ang pamaagi na kay kinalang gid nga everything should be properly recorded. But at the same time, mas paspas, klaro ang mga function sa kada usa.
1: Okay.
0: Na kinsa ang responsibilidad nga wala bitay tinulura nga admin man ang trabaho or kamana ngano man na siya nga kan. So na klaro ang traceability, so and then at bottom line is that mas mapaspas ang transaction sa kada tao, sa kada mga citizens,
1: kliyente,
0: na mangayo og kopya sa resolution, sa ordinance, or gusto mo sa archive nato kay na
1: it pull out
0: .
1: Ng mga files like ordinances, mga paraan ng ordinance.
0: 1970s nga ordinance.
1: So pwede na nato matrace.
0: Dali ra nato matrace. Dali ra nato.
1: Nag-backtracking na di ay si SP.
0: Yeah. Niya, murag napata karon sa...
1: Unsa na nga year?
0: I think murag 1940s pata, di ba? 1950s ang atong record nato. So I think napata sa murag 70?
1: At least.
0: Oh.
1: Gamay-gamay so, na lang ang
0: balikan. Na, ganay na ta, ganay na.
1: Dali target every year, pila ka tuig ang mabalikan.
0: Okay. And, kana po na nga itong pag-archive na to, na sa una, ang itong gamit, kay mga drawers pa.
1: Nagrang kay papel, na nalimaho ng karaan.
0: Limaho ng karaan. So, your consultant, depending kung unsa ang nature sa imuhang kuan, sa inyong department, napod siya masuggest sa nga, especially sa inyong mga equipment ninyo, monitoring ang aging sa inyong equipment,
1: ang lifespan,
0: yung lifespan, usability, tanan na siya, ma-record, ganyan yung tanan. So, dali na mo mabalaan nga, okay, it has already, kuana, kanang murag, it has already outlived its purpose.
1: Kinahanglan mag-purchase na
0: ko. Pwede na lang mo mag-purchase, murag pa dungog ka kang gobernura.
1: Ang camera. Basin, pwede mo na yung sponsoran sa camera.
0: Magkuhat na kang gob.
1: So, dapat po din siya natabang vice gov, no, sa mga empleyado, sa staff, diha sa sangguni ang panlalawigan, mas mapadali ang ilang trabaho.
0: Mas mapadali ang trabaho, and then, you know, when you are an internationally recognized organization, it creates a certain mentality, no? Nga, murag, mas kuan ka ba? Murag, mas, you became more conscious of your kuan, of your performance. Okay. Murag klaro, na klaro nga mga murag key performance kuan mo indicators. Kay i-assess man ka sa imong kuan.
1: Graduhan ka.
0: Apart from na kanang sa ato sa HR,
1: kanang sa administrative.
0: No, apart from kanang sa ato ang what do you call that? Kanang sa ato sa HR, kanang IPCR.
1: No,
0: IPCR,
1: DPCR.
0: Oh, DPCR, ana.
1: Mas dali na lang.
0: No, mas dali na lang, pero mas specific pag yun ang klaro ang imong functions.
1: Unsay mahitabo Vice Gov pag valid pag grado sa usa ka empleyado niya, wa siya kapasar, unsay mahitabo sa iya? Tudluan.
0: It's na namatay gitawag na to nga internal audit o external audit.
1: So dapat sa internal audit pa lang.
0: Sa internal audit pa lang. Dito na ma-identify na ang nabay mga deficiencies dito sa imong KPIs nimo. So makita dito nga oy deficient ka when it comes to recording sa imong sa monitoring.
1: So i-coach na pud siya.
0: So i-coach ka, okay. I-coach ka. So nagpadayon nga naa kay kuan magpadayon nga naa kay na kay improvement. So maybe in the first or second year it will help po na atong inyong consultant. But eventually, like I said, ma-develop na ninyo, ma-internalize na ninyo, and then you will implement it by heart. Sa sunod din yung mga nga kining-unsan
1: accreditation.
0: Na audits.
1: Audits.
0: Din, external audits. Mura ba og, it becomes, kung ano ba, mura og second nature na din sa imuhang conscious na ka sa imuhang kuan mo sa imong performance
1: niya. Bay mo na ikinabuhi ang imuhang specific role diha sa maong opisina.
0: Correct.
1: Okay.
0: Correct.
1: Second in Mindanao and fourth in the Philippines ang ISO nato.
0: If I am not mistaken, back in 2024 man ta nagsugod.
1: So unsa pud ang imong feeling ani Vice Gov ngalan nga ikaw ang nangulo nga o naning kamot gyud nga ikaw gyud nabida-bida anino nga mahimong ISO accredited ang ato ang SP unsa feeling?
0: Alang. Hopeful. Hopeful nga sa maong pamaagi mas ma-improve nato atong pagserbisyo sa kuan mga kliyente nato.
1: Okay.
0: So it's not more on it's not just about a you know a plaque on the wall, no. What's really important is that what really matters is not the recognition sa kanang ato ang mga fellow nato nga mga kuan, but it's the recognition sa tao nga ingon sila nga sayo na gid ang maging transaksyon sa sangguniang panlalawigan. That's at the end of the day, that's what matters most. So kini siya no palagi na because it's organization man siya, so ang ako I just point them to the kuan, to the direction that I want them to go.
1: Okay.
0: And then
1: so ikaw gid ang nag-lead leader gid kaaning ISO.
0: No.
1: And it's a teamwork.
0: That's the thing, no? Dili ka makaingon nga ikaw mo'y leader tungod kay ang tanan, empleyado, they are leaders in their own right.
1: Okay.
0: Di ba? Kay dili man mo, kwan, dili man mo prosper ang kwan. Sa kakuti sa ISO, ito only takes one employee nga kwan. to topple the accreditation. Diba? So, wala. Kudos ko sa tanan ng mga sangguniang panalawigan employees na heads of office,
1: congratulations,
0: na section
1: guys.
0: Chiefs, no, for maintaining, and hopefully this year no, mapadayon gyud po nato atong accreditation.
1: Okay. So unsay mga dagko nga challenge ninyo, Vice Gov, nga mapadayon ninyo ang gitawag nga culture of quality service diha sa SP? Dako nga challenge ninyo?
0: Ang pag-maintain. Well, for one is kining ano nga itong mga employees ng mga kung ano, retirable na.
1: No? So, magtudlo na punog bago.
0: Magtudlo na punog bago.
1: So, mauna yung challenge.
0: Yeah. It's more of well, as you can see, our sangguniang panalawigan is what the building is, pila, 30, 40 years old
1: tigo
0: already. So, malagi na, I've been lobbying to the governor nga kung pwede unta, kuha na nato siya, we can build a new one.
1: Okay.
0: No? It's not for kuan, it's not for our convenience, but for the convenience of the public. And as you can see, kung pagsulod nimo sa
1: lobby
0: sa diha sa opisina sa kuan, medyo cramped na gid nga to ang mga employees nato. Mo gani nga nalipay na lang gid ko nga despite sa ilang kuan nila, ka-cramped sa ilang lugar na karon, they're still able to deliver.
1: Okay.
0: And they're still able to maintain the quality system that is required, you know, of ISO. So mura na. Mo siguro na mo challenge na mo kini nga to ang personnel na ato
1: nga retireable.
0: Nang mag-retire na dayon na ang pag-train na pud utro sa lain, ano din nang ikaduha dayon is nga to ang physical setup na to
1: sa
0: atong opisina. Yeah. So okay. we are continually lobbying to the executive to build a new one.
1: Okay.
0: A new building.
1: Ato nang iyan po, Vice Gov, nga ma-realize kay gikan magyapon kog SP, piot gid siya. Kay bisan og mag-session,
0: diba?
1: No, kung mag-session na ay maghulat sa inyo sa gawas, murag magpiot na dito sa lobby ang ato ang mga kliyente.
0: Yeah. And then magdako og kuan tabang mas ma-expedite ang ato ang mga legislative measures nato kay na I've been to the provincial sangguniang panalawigan of Aklan.
1: Okay. So, makumpara ni mo?
0: Dito man ta nag...
1: benchmark?
0: Benchmark. Mm-hmm. So, lagi sila ilahang committee meeting rooms na separate from the session hall. Ah. Natuwa mong gugaroon kay...
1: Nakato.
0: Oh, so, two, three in one. Oh. So, nahulog siya na mas ma-expedite tungod kay simultaneous man. Mm. Buti nga mahimo simultaneous ang meetings, no?
1: Mm-mm.
0: Kaya na may mga halls nila. Unya dayon kaingon ko nga their clients are better served because in just one building kung gisa tong naituyo sa mga dito makaproceed sa opisina,
1: for example board member naana sa isa ka building
0: sa karon mang god kay pinatuyo sa SP maadto pa siya sa annex, napagaman sa annex, maadto pa siya sa
1: taas
0: sa archives sa to na dire sa kuan
1: bulag man na dire archives sa taas.
0: No, kasi na balik ng pagdataon siya dito sa kuan.
1: Secretary.
0: Kaya mag-kuan siya.
1: At din sa imo sa taas.
0: Or kung
1: siya.
0: Or kung na-IFE, mato pa sa Treasurer's Office.
1: PTO.
0: Si PTO. So, muligyan na. We are really hoping, like I said, it's not for our convenience, but for the convenience
1: easy
0: of
1: access.
0: The public.
1: Easy access sa public.
0: Easy access.
1: That's good, Vice Gov. Hinaot, ma-realize ginaim mo ang mga plano para sa SP.
0: Well, but the governor is very open to the kuan na. And then mura gani og next year basin na initial lang budget for that.
1: Wow.
0: So we're very thankful.
1: Okay.
0: Thanks, Gob.
1: Mura importante, no? Mo na ang significance kung naay collaboration between the executive and legislative.
0: Yes,
1: no, para sa maayo nga pagserbisyo sa katawhan sa Bukidnon. And then Vice Gov, imong mensahe sa katawhan nga nangandoy og mas paspas, mas transparent og mas kalidad nga serbisyo gikan sa gobyerno.
0: Well, ang ato ang kanan ni no nga as the highest legislative body of the province of Bukidnon, perhaps na to ang mga sangguniang bayans and the sangguniang pangunsod, si may also follow suit, to improve your system, or kung gusto gid mo mag-IS, so it's not really that expensive ang pagsugod lang. But then, like I said, no, the benefits, no, far outweighs the kwan, the kung worried ta sa expenses nato, layo ra kaayo ang kwan, no, ang gap sa benefit o pro ang pros and cons. So at the end of the day, no, kini sa pagserbisyo ra mangyapon sa ilang mga kwan, ha, labi na tong mga tagalagyo ng mga barangays, no, like say, for example sa lungsod sa Kitaotaw, no, it's a very big municipality, di ba? So dako kayo og tabang nga pag-abot sa kwan, kung mahimo dili na ingon nga balikan pa pagkaugma, no? Kay on that day,
1: marabot
0: nila, marilis na, mahatag na rin ang silang gikinahan.
1: So that's customer satisfaction.
0: That's customer satisfaction. Alright.
1: So nindot kayo nga itong nadungog mismo gikan sa ato ang Vice Governor Clive Kinyo ang dako niya nga way, nga nung iya gining paningkamutan nga makabot ang ISO accreditation para sa ato ang SP, nga ang kalidad sa serbisyo dili lang dapat makita sa mga dokumento o certifications apan kinahanglan mabati sa katawhan. Up next, atong saksihan ang dedikasyon, kahanas ug abilidad sa atong private media practitioners diha sa pagsulat, pag-broadcast ug paghatag sa impormasyon. At ang isa atong pagbalik sa KSP.
2: Kalihukan sa probinsya.
3: O higala, maminaw ta sa balitag musika, naguna
4: 97.1 Radyo Bagdog, Radyong Masaligan,
5: Radyo Satanan.
4: Nakabagdog sa balita og impormasyon, nakabagdog sa musika og serbisyo publiko. 97.1 Radyo Bagdog, ang Radyong Masaligan,
5: Radyo Satanan.
4: Adlang Huwebes, Agosto 27, 2026, ani ang mabalitang gibagdukan 24 oras
6: Radyo Bagdog Headlines.
4: 12 anyos pinakabata ang anabuntis sa Bukidnon.
7: 10,000 pesos na cash assistance gitanyag alas sa mga PWD.
4: Bukidnon na pinagadagan o kaso sa adolescent pregnancy sa tibuok rehiyon.
7: Super El Nino posibleng mabati karong Oktubre.
4: At ang iyang kompletong detalye sa among pagbalik, kini ang Radyo Bagdog, Radyong Masaligan,
5: Radyo Satanan!
7: Uy, Mare, kumusta naman ka? Kumusta na yung dalagita? Nag-uyab-uyab na? Kapalo ba ka nga stress kaayo kung maayo sa akong anak, Diyos ko? Nasakpan na akong anay kachat-chat!
8: Uy, mao ba? Ako'y diligag kumpiyansahan, Maring. Kinahanglan yun, kiyahan. Simba ko, nataas na ba ang mga kaso sa adolescent pregnancy diris Rion Jess? Labi na yun din sa Bukidnon. Number one na.
7: Maayo na lang gani, pinaagi sa paningkamat sa PGO Population Development Division na mugna ning gitawag na Project 25 at 28. Tumong niinig ang mabakuno ng 25% ng adolescent pregnancy pag-abot sa 2028 o mabali ang trend din sa Northern Mindanao. Pinaagi sa pagpaligon sa reproductive health education o ambisyon niini, no more children having children.
8: Hindi nga pa hinumdom, hatod ka nato sa PGO Population Development Division para sa mas maayong kaugmaon sa atong kabataan.
3: O higala, maminaw ta sa balitag musika, naguna
4: 97.1 Radyo Bagdog, Radyong Masaligan,
5: Radyo Satanan!
4: Detalye sa itong balita, 12 anyos, pinakabata ang nabuntis sa Bukidnon, Dodoy Tala, nakabagdog!
6: Nagidad pa, og 12 anyos ang kumpirmadong nabuntis ng probinsya sa Bukidnon. Kinisubay sa datos nga gipagula, gikan sa Philippine Statistics Authority sa tuig 2023 nga tuig 2024. Pinagisab sa pagmonitor sa Population and Development Division sa lalawigan sa gihimong pagiginabi sa news team sa kang Emily Marie Estacio, Population Program Officer 4 ning probinsya Gibutyag, nga muabot sa 135 ang ihab sa mga nabuntis nga nagidad og Jess nga 14 anyos sa tuig 2024. Dugang pa ang mga panghitabo na talasab ning siyudad sa Malaybalay, nga mausap ang pinakadaghan nga adolescent pregnancy case sa Bukidnon. Gikan sa Kawas, kini si Dudoy Tala, 24 oras, nakabagdog!
7: 10,000 pesos ng cash assistance, gitagnyag alam sa mga PWD. Joey Pestanias, nakabagdog! Kabagdo.
9: Gita niyang sa Provincial Persons with Disability Affairs ang 10,000 pesos nga cash assistance sa mga beneficiaryo nga PWD Safe Livelihood Program. Matod pa ni Disability Affairs Officer for Dominadora Libayaw, isugda gini ni atong tuig 2024 kung asa adunay 154 ka mga beneficiaryo sa tuig 2025 ana sa 300 kapin ka mga beneficiaryo og 440 karon tuiga. Isa sa mga rekisitos niini kinahanglan ang maong PWD ano na existing livelihood padayon na panikamot sa Provincial Person with Disability Affairs aron makahatag ang mga sa mga PWD ang mga programa aron sa pagpalambo sa ilang panginabuhian. Gikan sa gawas kini si Joey Pistanias 24 oras nakabagdok
4: Pokidon na pinagadagan o kaso sa adolescent pregnancy sa tibuok rehiyon. Hope Grace nakabagdok.
8: Naguna sa pinakadaghan nga kaso sa adolescent pregnancy ang probinsya sa Bukidnon, tibuok rehiyon Jess. Kini ang pinakauling datos nga gipagula gikan sa Population and Development Division sa lalawigan. Base usab kini sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA sa tuig 2024. Gani moabot sa 4,592 ang kinatibuok ang gihap sa mga nabuntis nga nag-edad og 10 anyos ngadto sa 19 anyos. Nakatutok karon ang buhat sa pagmugna o programa aron mapugngan kini. Ukusan niini ang programang Project 25 at 28 din target na makunuran o 25% ang adolescent pregnancy sa tuig 2028. Nagtangag usab kini sa timang No More Children Having Children. Gikan sa gawas, kini si Hope Grace, 24 oras nakabado.
4: Super El Nino, posibleng mabati karong Oktubre. Nova Abaniel nakabado.
7: Muabot sa 80% nga chance ang masinati ni probinsya sa Bukidnon agi katahong Super El Nino. Nga monitor sa pag-asa karong katapusang quarter ni tuig 2026. Kini banabana sa mga bulan sa Oktubre, Nobyembre o Disyembre. Sa gihimong pagsusi sa news team ngadto sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, gibutyag nga padayon ang ilang gihimong pagpanganda muabot man o dili ang maong taas nga hulaw. Dugang pa nga nakamugna na og task force nga motutok sa tanang mahimong epekto ni naasoy nga kalamidad. Gikan sa gawas kini si Nova Baniel, 24 oras nakabato.
4: Mao kato mga balita ang atong gibagdukan 24 oras. Gikan na lamang Andres Nari 7.1 Radyo Magdok, kini si Joshua Gilaan 24 oras nakabato.
3: O higala maminaw ta sa balitag musika naguna
4: 97.1 Radyo Magdok, Radyong Masaligan,
5: Radyo Satanan.
1: Mao kadto ang spotlight nga atong gihatag sa atong mga media partners no sa pagsaulog sa Bukidnon Press Freedom Week celebration nga anaa karon sa iyang ikaupat katuig nga selebrasyon dinhi sa Bukidnon. So Vice Gov Fast Talk, as a public servant, leadership or friendship?
0: Leadership, of course.
1: Okay. Planning or spontaneous decision?
0: Planning.
1: Early meeting or late meeting?
0: Early.
1: Early. Hard work or smart work?
0: Smart work.
1: As one word that describes Bukidnon?
0: Amazing.
1: Amazing. One thing you love most about being a public servant?
0: A happy client's face.
1: Okay. One thing you find challenging about public service?
0: Challenging?
1: Mm-mm.
0: Everything is a challenge.
1: Every day is a challenge. Everything so, and every day is a challenge.
0: Everything and every day is a challenge. Okay. So it's how you approach the challenge. But it becomes easier if you
1: trust
0: in Him.
1: Yes. Sakto, Vice Gov. Daghan miracle basta naa kay Ginoo sa kinabuhi.
0: Exactly.
1: All right. Unsa imong personal definition sa good governance?
0: Good governance, making people feel that they are, for people to actually feel nga the government is thinking about them and acting for them.
1: Okay. Nga part sila sa government.
0: Yes.
1: Okay. Last question, Vice Gov. Kinina akong giingon, kung mahimo nimong imbitahon ang tanang taga Bukidnon sa usa ka panihapon o dinner, unsa imong ihatag nga pagkaon, asa nimo sila dadon og unsa imong isulti sa ila? Unsa nga pagkaon, asa dadon og unsa imong isulti?
0: That's wala sa daog Miss Universe nga kuan ba? Miss Universe nga pangutana?
1: As public servant,
0: Well, I would bring them ako serve ng pagkaon.
1: Unsa asa nimo sila dadon? Unsa nga pagkaon ug unsa imong istorya sa ila?
0: Unsa akong asa nako sila dadon? In a place close to nature.
1: Okay.
0: No, where the beauty of Bukidnon is at its best. And then unsa akong i-serve mga pagkaon? Of course, Bukidnon delicacies.
1: Okay.
0: No, especially basoy, kaya ako mahilig mong ikumuka og basoy.
1: Sabaw.
0: No.
1: Basoy is the nagkalain-laing gulay.
0: Nagkalain-laing gulay?
1: Nagipagbukalan lang.
0: Pagbukalan lang.
1: That's basoy.
0: No. And then unsa tong last question?
1: Unsa imong isulti sa ila?
0: Believe

0: Barong Simanaha. So atong hinumduman ang press freedom, responsible journalism ug quality public service mga importanteng pundasyon sa usa ka mas lig-on ug mas progresibong Bukidnon.
1: Very well said.
0: Sa ngalan sa provincial government of Bukidnon, ubos sa liderato ni Governor Rogelio Neil P. Roque ug sa suporta sa ato ang 25 inyo sa Tibuok Usog ug Bersa sa PGA Paaya. Ako si Fredeline Ragandang. Daghang salamat sa inyong pakiguban. Hangtod sa sunod higayon ug panahon. May God bless the God. Province of Bukidnon.
2: Inyong nabati ang
3: PSP Kalyukan sa Provincia.
2: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras ug istasyon. Daghang salamat.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Lanta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito.
8: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
9: Z-Ice, purified ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice, ang ice na masaligan.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. If this is love, then I don't know what else this is. 10:23, nagpapatuloy tayo sa mga love songs on our second hour dito sa programang Music from the Heart. Ang daming mensahe, hates George po pala sa mga hindi nakakakilala. Kumusta naman ang handa diha? Ready na ba mga gauyog-uyog na humba? About the fried chicken, yung mga pansit. Well, wag natin kalilimutan kung bakit tayo, why we're having this festivity. It's because nagpapasalamat po tayo sa mga naging tulong, sa mga, yung mga prayers natin na prinay din ni Senior San Agustin para sa atin dito sa Cagayan de Oro. At nagfi-fiesta din ngayon na Valencia City. Happy fiesta, Valencia City! Kambal pista. Kakambal sa pista. O yan. Ito muna ay kay Mami Marilyn. Mami Marilyn Gonzalez. Thank you, Mami, ha. Grabe talaga si Mami, eh. Oh. Thank you for always, always tuning in. Teka lang ito. Ayun, nandito na yung message ni Mami. Sabi niya, Happy Fiesta CDO and Heart FM. Happy Fiesta also to Rosenda Ilyorin and family, to Rosaline Jasmine, and to all sales clerk of Rose Light Collections at Vela Street CDO. Thank you, Pretty G, my gem. Thank you, Mami. Hi to all mga, ano ha, mga sweethearts natin dyan sa Rose Light. Kawai kawai, B, Rose Light Collections. Tisay man, uwi. Tagang salamat na minaw na gid mo, no? 5460, George, mahirap talaga kalabanin ang puso. Kahit ito ay nagdulot ng panganib sa iyong buhay dahil kung ikaw ay umibig sa maling tao, kahit na sasakal ka na, subalit wala kang magagawa. Dahil ayaw man nating aminin, hawak tayo ng ating puso. From Altans ng Pugmay. Gusto ko yan. Thank you. 3299, always nang-tune in sa Heart FM. I love the music so much. We love you too. Yeah, you deserve all this kind of songs. All this kind of conversation. And you text me, hala, maki-join tayo sa Kinky Friday. Love pa ba? Kahit nakakasakal na. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 10:25. I'll be back. More love songs for you and a kinkiness all over Friday. Give it right to you sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Itong habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon. Meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Ed. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpeto ang adlaw, kung dili mo kapamino, ug Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:55, and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness, and England Dan and John Ford Goli. Sino ba magdi-date mamayang gabi? Well, this one goes out to you. I'd really love to see you tonight. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Mayang buntag! Ay, grabe yung buntag natin ng saya-saya. Ang festivities, one two sawa. Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Isang ano, a day long of celebrating, di ba, of the festival. At commemoration and celebration of Senior San Agustin. Hi to Kuya Noel. Masarap. Uy, baka kayo may lechon dyan. Happy Fiesta, HPG. So, mahal natin yan sila, ha? HPG Noel, HPG J, HPG Joseph, and si HPG Jerry. Happy morning, mga gwapo. 1378, good morning, Miss George. Shout out sa akong kauban ng evaluators today. Diri sa Barangay Minongan, Quezon, Bukidnon, si Vic Gars, si Jun Tisoy, si Boss Idol Sherwin, si Julbert, si Merlin, and Salome from Ninette Leonardo, your avid listener. Makawala sa kakapoy ang nindot ni mga music. Dagang salamat po. Thank you, thank you. I would like to say hi, mga sweethearts natin sa City Tourism Office. Hi to Sir Marky, Sir James, and Miss Kim. Thank you for all the love and support. At sa buong LGU natin, dagang salamat, City Mayor's Office, City Information Office, lahat na ng department. City Agriculture Office, ayan, nakikinig yan sila. City Treasurer's Office, lahat na nga ni. thank you. Sa inyo pakikinig. Hi to them, Soy Robles. Maayong buntag ya, Dems. Thank you. Ani, diri. Amista ba? Amista. maraming salamat po sa inyong laging pagpaminaw. Abay, eto na nga, inaabangan ang ating The Price is Right sa Overload. Aba, kagabi ha, o nagkaroon tayo ng ano din dyan sa may Rio de Oro Boulevard. Sa Heart FM Charasaya, namigay tayo ng The Price is Right Overload. Ako, sa lahat ng mga nagbigay ng entries, malay mo lang naman. Baka ikaw na ang susunod at sa lahat ng mga may entries, baka kayo na ang tawagin natin. Kaya Roleta, let's go ahead and spin and select. Uy, sino kaya yung magiging winner natin this morning? Naku, sa mga sweethearts natin na dumalo kagabi sa ating Heart FM Charasaya, naway nakikinig kayo ngayon. Hi sa inyong lahat. Sige nga, pabati nga. Ibatiin nyo ako, ha? Text nyo. Eto. Okay, mamigay muna tayo. At tayo napatigil sa Barangay Bonbon. At eto na ang nabunot ko. Mula sa Barangay Bonbon, ang kanyang address ay Barangay Bonbon, Cabina. Congratulations sa iyo. Oo, ikaw yun. Congratulations, Alicia Singayan. Alicia Singayan ng Barangay Bonbon, Cabina. Ikaw ang ating winner this morning. Hala, kung wala ka na mista, pwede ka pumunta dito sa station and bring your ID. At dito lang kami sa 5th floor FICO Admin Building, katabi ng West City Central School. Malapit lang. Oh, dito lang sa May Carmen yan, Vamenta Boulevard. Katabi. Oh, itong West City Central School. May signage tayo dyan. So, hindi kayo mawawala. Makikita ninyo yung Heart FM signage. At ang Heart FM, The Price is Right Reloaded, ay hatid po sa atin. Oh, Overload, ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value on to my final set this morning. Dito ka lang, walang iwanan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat

0: ni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
0: Digan ni Locosor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
0: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
0: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
0: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: hanggang alas 3 sa For Dear Heart. And antabayanan ako mamayang gabi. 7 to 9 p.m. I'll be handling the heartline. So, di ba? Tawag-tawag, request-request. Tala. Tara-tara. Tayo ay mag, ano, magkwentuhan tayo mamayang gabi. Samahan din ako, ha? But for now, likang salamat sa iyong pag-uban sa ako sa programang Music from the Heart. And Heartbeats will be coming right up till 1 o'clock, 11 to 1. O sa mga sweethearts ko na parang nalilito, love pa rin ba kahit nasasakal na? Ang importante naman, eto, kapag nasasakal na, feeling mo nasasakal pa. It may not be, sabihin nyo, eh, naku George, sinasabi mo lang yan, hindi mo pa kasi nararanasan George, eh. Wala ka pang experience eh. Yung mga ganyan, hindi nyo lang alam, Charis. Pero, ang dapat talagang gawin dyan is, again, pag-uusap. At hindi lahat naman ng bagay na we show through, you know, out of love ay nakakasaya. Alalahanin din natin na minsan tayo ay nagiging territorial na. Which is for me a red flag. Red flag yung ganun eh. Kahit ako babae, di ba? Minsan, naisip nyo, babae yung ganyan eh. Pero hindi eh. Di ba? Lahat naman siguro tayo may ganyang side. May ganyang aspect sa buhay natin. Kaya, kayo, kapag nagmamahal kayo, feel, you know, feel free to talk, open your mind, and be at peace that your partner has trust on you. Sige. Sige, patuloy tayo mamaya. Yun ang aking konting ano, penny on my thoughts about our question of the heart. Anyways, eto na Heartbeats. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Spread love and advirus. And be kind in all days and in always. Happy Fiesta, CDO and Valencia City at sa lahat ng mga nag-fiesta ngayon. You guys have a great morning and I'll be with you later. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo. Dang hard ko. Bye!
1: What if I told you that I've fallen? Not like the way you say my name.

0: That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
1: 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 11:49.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user.
4: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
5: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Thank you.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Kamakabuhay, welcome sa atong programa. Sudsaw sa kaoras managkuyog kita. Daghang tagmakatunan ng mga pagtulunan, mga kahibaw, mga information. And syempre, ang lesson sa kinabuhi. Nga ito makuha sa istorya sa kinabuhi sa itong sender, nga itong i-feature karon. Manambag ta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Tambagiko, Lady Badut. Tambagiko, Lady Badut.
1: Maraming salamat, halos naman ang bonggang-bongga. Eto naman, kailangan mong marinig ang mga bagay-bagay.
2: Pagising sa umaga,
1: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay
1: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay.
1: Maraming salamat, Makabuhay Day, kamakabuhay. Aba naman unsa man ang imong oras diha karon sa imong nahimutangan. Kahimsog o gabaskog sa panglawas paghihapon ng atong iampo kanunay sa labaw nga makagagawom. Oh! Ako si Lady Badud. Magkuyog kita sud sa usa ka oras o sa katak na alam mo ka na hamubo nga panagtigom. Kamakabuhay, pero sulit naman ang bonggang-bongga. Oh! Diba? Siyempre magkuyog tanya ng mga takna uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghatag mga hisgutan katulad ng sinabi ko kanina, and siyempre ang ato ang pagpabuhagay sa kaagi sa atong sender nga atong hatagag kinabuhi atong gibuhatan siyempre ug drama para feel na feel ang moment together habang tayo ay magkakasama ganern. And of course ang mga hisgutanan under the sun, kabahin sa panglawas, o ang ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Niyanasag ka makabuhay ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Candy. Today mo ay kanapulong ngayong tokon chapter 10 sa tanan. Paminaw na nato kay ready ka namang giyod pwes ni Ana. Dinilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagiko, Lady Badut. Tambagiko, Lady Badut.

Lady Bato, nang malaman ko po ang tunay na dahilan kung bakit nagpalipas ng gabi sa bahay si Denver, hindi ko po maikwento kahit nasa aking lolo at kaibigan. Sinarili ko muna noon. Nagpalipas muna ako ng ilang araw. Magkagayon pa man, Lady Bato, nag-alala rin ako para kay Denver. At higit sa lahat, naaawa ako sa kanya. Ganoon po ang naramdaman ko dahil patuloy ko pa rin kasi siyang iniibig at minamahal kahit hindi na kami po pwede na dalawa.

0: Nahibungid ko ni Denver nga nung dinhinatog sa bahay niya itong gabi una. Ako sa bitawlo.
1: Asag din na lang ninyo. Ang importante na katabang taniya din kikinhanglan niya ang atong jutang tabang.
0: Wa ba siya misulti ni mo, Apo, Kandi? Kung may problema ba siya?
1: Wa sab kumangutanan niya, lulutas siya.
2: Pero klarong may gihambing nga suliran si Denver. Oy, maikog lang tingali hinoon kung... ako ba mismo, maikog kung magsukit-sukit niya.
1: Ipaabot ko lang nga siya mismo ang musigilon sa kung unsay iyang gihambing nga suliran.
0: Sa iyang hinikling pagbate.
2: Dili ka! Ikaw ang iyang problema, Kandi.
1: Ha?
0: Naon siya ka diha, ambit?
2: Di yun ingong direkta nga ikay problema, Kandi. Pero, kabahin ba?
1: Unsibot mong ipasabot.
2: Nang problema siya kay nagmahay o nagmasol baron nga nagpakasal sa laing babae bisan ikay iyang padayon nga gimahal o gihigugma.
0: Oy!
1: Unsa?
2: Tinood ba nga din si Denver? Nga may anhis siya din sa inyo?
1: Abi,
2: ayaw pang himakak, ha?
1: Huwag kumi deny. Huwag pasag kumi angkon. Mauna-unahon ka lang kaayo. Judgmental.
2: Unsa?
1: Oh, tinood. Dini si Denver. Dini sa mong panimayos siya midangot. May problema siya sa kong pagtuo. Pero kaming tanan din hiwa magsukit-sukit niya, Abi. O kay gikinahanglan niya ang duty ang pabor nga anhi matuog. Wa na mo ka na i-down niya.
2: Bisan ka nos awa ka gidelikadesa, Kandi. Ang lalaking minyo na bidangop din eh. With open arms kang gihapon mong gidawat. Kay unsa? Kay in love ka gihapon niya? Kay naglaom ka gihapon nga magkauli mong duha? Naglaom kang mailog ni musyagikan sa iyang asawa nga layo ra kayo ang kataas na level? Kung itandi sa imong level?
1: Bilib ko sa imong naratibo. Sa inyong naratibong amahan og anak, Abi. Ako na ang labing gamay nga babae ug ubos nga tao sa inyong pananaw. Pero pirmi ko ninyong usikan sa inyong panahon din sa amo. Dili ka, okupado ko na ang inyong huna-huna. Ug dili na gid ay ako ang miserable sama sa inyong gustong ipasiatab. Kundi kamo na gid mismo. Ha? Kahilas ko di mo manol ke. Ha? Ow! Banyaga ka! Patuyang sa imong gibati, Abi. Okay, susunod. Tingalig dili na lang kayla paro ang may aguman ninyong Diyos sa imo amahan gikan ako sa padayon ninyong pagpanginsulto nako Kandi hunungin ako ninyo mga

tila napuno na ako sa pangmamaliit ng pamilya ni Denver sa akin. Ayaw nila akong bigyan ng katahimikan. Hindi naman na ako ang pinili ni Denver sa huli, pero kung bakit nasasanay silang alipustahin ako at yurakan kahit wala naman akong ginagawang masama sa kanila noon. Nagpapakatao ako sa kanila, pero kung ituring nila ako'y isang hayop.

0: Dili ko malipayon, Candy. Dili.
1: Denver.
0: Kung ikabali ko palang ang panahon, dili unta ko mupugo sa pagpakasal ka. Kang Miriam.
1: Ha?
0: Dili ko siya mahal. Ug dili ko siya mahimong mahalon bisan kanusa.
1: Pero, nganong gibiyaan ko nimo og nagpakasal kaniya, kung dili mo pa siya mahal?
2: Na, mo ni pang pangutan na ron nga maglisod tag tubag, no? Nganong na magiging ana makapasakit tag tao niya pagka mo balik ta niya kita po nga gipasakitan kung balikan ta malukmay na sa Diyos ko. Anyway, kamatabuhay unang ikadahog na pa lamang sa chapter 10 sa revelasyon ni Candy at ang nabati. Inigbalik na at uhuman sa pipila ka mga painom ng abdik at umbalikan og sumpayan ka na pa ikatulog katapos ang tipaka nga parte sa chapter 10 sa iyang story. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Rosalie Alfaro, 55 years old, Coronel City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang ako nga likod. Sige ko higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining ako nga kamot. Bukog panit init. Mahikapan ko na ang ako nga tinae tungod sa kanipis. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa akong mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay. 3 times a day, 2 cups. Sol, tubong o himsog na nga akong nalawas, makaobra na ako, makapanisig na ako, makapanglaban na ako.
6: Makabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Labang.
5: Sama na sa gibuhat ka makabuhay ni Rosalie Alfaro. Siyempre, diba, 3 times a day niyang gitumarang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipihang dietary supplement ka na kayo naman siya gipamati sa lawas. Kanang dili na siya yung nanaka-healthy ba? Pero misalig siya sa atong kapsula o gihimo niyang iyahang partner everyday o yung food supplement o inanay sabgami, okay na ang yung paminsar sa yung lawas, diba? Kaya tungod makabuhay nga tong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement, dagan kay mga ingredients gigiusaan na everyday ginako ng balik-balikot sa pag-istorya. Oo, o kinalamutuo ka, kana tungod kay kamatuoran lamang ang akong gisulti, nga dagan kay ingredients nagiusa lamang ang atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ug usa na diha sa mga ingredients nga makakuha tag bonggang-bonggang benepisyo alang sa tong lawas mo ang neem. Naay mga benepisyo na nga makaayo kaayo sa tong lawas ug dili lang kana makaayo pagyud sa tong skin. O di ba? Naglaom ka ba nga makaayo sa skin ang neem? Oy, halos ang tanan ka makabuhay. Dunay mga minor skin issues. Naay mga diferensya ba mga flaws? Kaya na mga gipamati sa skin ko, sabi akong skin, oy, mura gagaspang, skin ako nagabutoy-butoy, skin ako kay uga, may naana ba? So, sa napulo ka bukang mga tao siguro, na ay siyam diha, nga na ay minor skin issues. Ganon. Ganon, kung imong hugasan, or magbanlaw ka, maligo baron, mag half bath, baron ka sa imong kalawasan, gamit ang neem, aba mas mamahimong hinlo ang imong skin and radiant. Karon, kung imuhang i-rub sa imuhang lawas ang paste sa neem before ka maligo, ka makabuhay, tapos pasagdan nimo nga muuga o sa diha sometimes sa imuhang skin, kunya una nimo banlawan sa tubig, syempre, aba, mu-act na as a good antibacterial cleanser sa imuhang skin ang neem. And alternatively, pwede nimo nga ihumul diha ang imuhang lawas, tiil baron or kamot baron, kauban ang pipila ka mga dahon sa neem sa tubig overnight. Oo. O niya pagkahuman mo na imugamiton sa pagkaligo ugma sa pagkabuntag. Ganon. So, nindot ka igmahatag nga kaayuhan ang neem nga tawag niya ng dahon sa atong skin. Diba? Makapaklear. O niya mawagtang ang pagkauga. Matanggal ang mga dead skin. Gawas ana ang dahon sa neem ka makabuhay labaw sa tanan makagenerate na og heat sa atong body. Kana nga generation sa heat, makasuportar na para ma-generate pod ang intense nga forms sa energy sa kinatibukan sa atong sistema. Doon yung mga nagkadaiya nga mga kalidad, kamakabuhay, nga predominant na sa atong lawas, o duha diha, Arshita and Oshna. Mauna ang mga traditional nga terms. Ang pinakaduol nga word or pulong kamakabuhay para sa word nga Shita in English kay cold or bugnaw. Ug kana dili gyud eksakto kun mao ginaipasabot. Kung ang imong sistema manggod mo move towards Shita, ang mucus level sa imong body motaas usab. Ang sobrang mucus pub sa imong sistema makalink na mo connect bali sa nagkadaiyang mga conditions gikan sa common cold, sa sinusitis, ngadto na sa uban pang mga issues. Pero ang neem nga dahon ka makabuhay, dako kay ikatabang sa tong panlawas para kita mamahimong healthy ug batukan ang pipila or ang daghan nga mga balatian. Ang neem mismo makuha nato sa ato ang kapsula kay ang neem usa sa daghan or 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kuto marketa ni ana kung wa kitay balatian o okay kira gihapon once or twice a day buntag o gabi. Isip ato ang food supplement. Kung naa natin mga balatian, mas daghan-daghanon nato atong dosage. Anyang tadiod, antabayanan kung pila ang angay ni mong tumaron, matag-adlaw kung ikaw doon ay balatian or kung ikaw okay pa o healthy pa ang panglawas. Hinumdumi ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong partner everyday sa ato ang pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at Rose Hiss. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Na makabuhay, wag yung hassle kung inom kita sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dili sama sa uban pang mga kaping imuhang naandan nga imnon nga mo reklamo kay ka everyday kada kuma di mag-inom. Kay manghawi lagi imong bukton, tungod sa imong acid kay acidic tingali ka. Nya na pag kay acid reflux. Magpalpitate ng uban, makulbaan kay feeling nila murag uy murag kog ma stroke. Minana ba? Pero dili gud ma stroke, pero magpalpitate gud kay bawo ka nga di gud bagay nimo o dili haom sa imuhang sistema kay naa kay gipamati sa lawas dili kayo na naka-healthy ang kape. Kunya kanong kape imong naandan kay kay sugar mga 3-in-1 uban pa 4-5-in-1 ana. Nya wala pa gyud kay makuha nga benepisyo nga kaayuhan para sa imong lawas. Dili makaayo sa imuhang mga pipila or daghan nga mga balatian. Para mas kompleto ang tanan ka makabuhay. Na satisfy na nimo ang imong craving sa pag-inom og kape everyday kay coffee is life ang imong peg. And syempre at the same time, ayuhon ka sa mga nagkadaiyan ni mga balatian, tabangan ka para mahupay, mugaan imong paminsar o dili mo tukar ang imong mga gipamati diha. Mag-switch ka na sa pag-inom sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kung sa ato nang giniingon nga 17 nga giusa lamang nga mga ingredients, so bonggang-bongga nga itong benepisyo nga makuha ana, dili talugi sa itong pagpalit ana ang itong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay usa diha sa mga ingredients nga dako kay ikahatang nga kaayuhan sa atong lawas mao ang malunggay or moringa. Naangi calcium and phosphorus ang malunggay leaves ka makabuhay. Maunay makaming tinar sa atuang ka-healthy o kaligon sa atong mga kabukugan. Unya anti-inflammatory pagyod ang malunggay. O ang moringa extract pwede gihapon ang makahatag og kaayuhan sa bisan unsa nga mga kondisyones sama sa arthritis nya makatabang pud na sa pag kaning ayo o namang gani diferensya or nag-crack man ron or na-damage ang imuhang bukog. Ang moringa pagyod napakita nga nindot kaayo ang side effect. Actually, di mag-side effect ang atong matawag ana sa mga epekto nga ikahatag kay kaayuhan man nga atong ma-avail. So instead nga side effects, na-epekto nga makaayo sa atong lawas ang moringa or malunggay leaves. Ug matod pa sa pagpanuki-duki or research ka makabuhay, ang pagkaon mismo sa dahon nga malunggay or kanang batan-on o kanang linghod nga liso, safe pud na. Unya ang dahon ana, ang extract ana made from powder and water, makatabang po na sa itong panglawas o safe gihapon, walay delikado. Kay kung delikado pa, dili na ma-appeal. Isip 17 or isa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo nang sama nako, inom na! Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
6: Lady Batu.
2: Hugaran ka makabuhay niya ng sumpay ang ikatulo katapusang tipakang aparte sa chapter 10 sa Revelasyon ni Candy Avtik. Karon na dayon, hinilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lilibatod na pikot umano si Denver. Masyadong in love ang naging asawa niya sa kanya at ginawa ang lahat na mapilitan siyang pakasalan ito. At ang problema niya sa babaeng yun, lagi siyang inaaway. Walang araw na hindi ho sila nagtutunggali. Nang iinsulto din umano ang babaeng yun at minamaliit siya, kinukwenta ang mamanahin niya sa pamilya at ikinukumpara sa mamanahin ng babaeng yun sa kanyang mga magulang. Hindi ko po inaasahan na ganoon ang umabot na kaalaman sa akin, Lady Batod.
1: Ayaw huna-huna ang aparte ka na sa among kinabuhi. Rason na kanunay kaming mupakita ni mo, Kanti.
0: Naanag na mo sa pagtunog sa kong pagkatao.
1: Tungod kay sa imong kaubos, busa dili mo kami mabasol ng matamakan kagayod. Kana dili pa kwintaho ng imong kakundatan para kang Denver.
0: Unsa? So much with the drama. May ipabuhat mi nimo, Candy. May ipabuhat? Excuse me? Suguon ko nimo para sa inyong kabuang?
1: Shut up! Kinahang lang buhaton mo. Aron dili ka na matultulan pa ni Denver.
0: Oh, ang pagpalayo ni Ning Dapita o dili ka na magpahibaw pa kung asa ka kamo sa imong mga anak sa lain-laking lalaki. Palayo ka mo, Candy, aron dili na makasayon-sayon sa pagpaduol ni mo sa Denver kay makaguba lamang ka mo. Sayang kami niyoon.
2: Unsa?
1: Palayo, Candy. Palayo kang Denver.
0: Gibiyaan ako niya. Ni palayo na siya. Nakigminyo na siya sa lain. Pero kamo ang labaw sa tanan, wa pa makamove on. Nganong dili naman lang ko ninyo hunungan? Nganong dili kamo ang mapalayo? Hatagi ko ninyo kalinaw. Ug ang gusto ko, katapusan ninyo kinipag-anhi. Kaysa sunod na mamalik pa mo, sundang na ang musugat ninyo.
1: Unsa? Hilas ka sa tanang hilas.
0: Palayo!

0: Nang hipos ka manggon sa imong mga gamit, Kandi. O mga gamit sa mga bata. Nga no, kini Kandi, apo.
1: Mupalayo lang una kami sa mga bata, Lolo Tasyo. Ambit.
0: Unsya? Unyaasa man mo? O nga no man? Uy, nga no na. Uy, tubag ako.
1: Aron dili na kami sa mukon pa sa pamilya ni Denver. O si Denver mismo, dili na makapaduol pa na ako. Gusto na sab ko makapatulog kalinaw o makamove on. Kay gikapuhin ako.

Napapagod na pagod na rin po ako sa bawat isang sakit na nararamdaman ko noon nang dahil sa patuloy kong pagmamahal at pag-ibig kay Denver. Napagod din po ako sa pangdidistorbo sa kanyang pamilya sa akin. Nais ko na lamang po ng bagong paligid noon. Pero bago pa man kami nakaalis ng mga anak ko ay dumating na si Denver. Lumuhod siya sa aking paanan, nakiusap na huwag akong lumayo dahil ang sabi niya, bumabalik na siya noon sa piling ko.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Huwag yung nabati ka makabuhay ang kanatibukan sa chapter 10 sa revelasyon ni Candy. Wa pa mi ended to, napaisumpay. Pero unya mamalik ta ka itong hisgutan. Huwag lakbitan ang atong nabati ka kanatibukan ang chapter 10 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapinpa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Kasinati ang buhay o tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
4: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertigbahoa. Bilakabulan na nako nga lubog. Ayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wati. Nag-inom ko EXL Makabuhay Plus sa pamahaw. Duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag abot og tulo ka adlaw, wala na ganing agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
5: Makabuhay! Excellent health! Excellent life! Sa EXL Laban!
0: Dagang salamat, Lunila Marquez. Lunila Marquez. Ayun. Diba, nakaguol kaayo ng kanana kay balatian, especially sa imuhang dughan. Ikaw nga babae, diha. Kanang breast cancer, murag uso kaayo ba no? Maningaw na uso, pero kanang murag daga ng mga ihap. Sa mga kababayanan nga may experience, anak, kanang naiuban niya mga bata, no pa 20s pa, 30s pa, kasagara nasa 40s na manginana, no? Unya, muingon na ba dayon nga kanang yung magpakemo, murag na okay na, yung muingon na dayon cancer-free na daw. Unya, pakasunod yung mga panahon or katuigan mo balik. Murag huwag nahitabo ni katong singer nga sikat kaayo si Olivia Newton-John.
6: na masay breast cancer. Tapos na i-treatment kag ipahitabo na okay na siya. Pero paglabay sa pipila ka tuig mibalik og mao'y nakapatay kang Olivia Newton-John. So dili kinahanglan nga kung unsa may imong batiun nga uncomfortable sa imong kaugalingon ka makabuhay. Nga imo dayon pasagdan kay murag okay ra madadara, ligilingin ana. Kinahanglan nga imo hagyong matagag focus imong kaugalingon. And syempre, kung naa kay gibati karon all the more nga kinahanglan mo inom ka sa atoang EXL Makabuhay Plus capsule, isip imo ang dietary supplement. Kung naa kay maintenance nga tambal, ay lang pug biyahe. I-partner na lang. Diba? Anyway, dili ka magmahay sa atong EXL Makabuhay Plus capsule ka makabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients ug ang matag usa ka ingredients dai mga daghan ka ay mga benepisyo nga ikahatag sa atong panlawas. Ug usa na diha sa mga ingredients mao ang guyabano. Diba? Nay health benefits ang guyabano. Ang tibuok o ang usa ka buo nga guyabano ka makabuhay naanay 83% nga fiber nga gikinahanglan sa imuhang lawas. Diba? Nga girekomenda nga imuhang i-konsumo sa tibuok adlaw. Kanurag allowance ba of fiber? Nga vital nutrient na para sa digestive health. May nagpadangat din sa iyang text, miingon nga, sige kuno siya og kiningkabag, kanang sige kabutdan sa iyang tiyan, kanang constipated siya kanunay ba? Maunay rason actually, kanang constipation nga dili ka regular magpupo. Unya dili bay amaayo nang dili ka regular magpupo. Kay good luck sa gyud sa colon cancer. I mean, ana. So para ma-okay ang ato ang digestive system, ang ato mga panunaw ka makabuhay, kinahanglan nga gyud tay fiber. Og usa sa source sa fiber mao ang guyabano, di ba? Unya anti-carcinogenic pod dunay ingon ana nga matang sa epekto ang guyabano sa atong lawas. While ang kasagaran ng mga research limitado lang sa test tube studies ka makabuhay, ang guyabano mahimong beneficial food, beneficial para matabangan tanga batukan or kung wa pa diha malikayan ang bisan unsa nga matang sa cancer. Usa ka pagtuon ang gipahitabo unya mi pagawas ilang nadiskubrihan nga ang guyabano extract maka-reduce, makapakunhod, makapaubos ba sa size sa breast cancer tumors. Unya, ang guyabano makapatay sa cancer cells. Dili mo katag, dili mo dagan, dili mo lamay. Ang ikaduha sa nga pagtuon, na-diskubrihan po nila nga ang extract sa guyabano makahunong sa pag-form sa cells nga leukemia. O diba na ko kay kag ma-avail nga kaayuhan sa pagkonsumo ni mo guyabano. Ug ang guyabano usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Muinom kita niya na everyday isip atong partner sa pagkinabuhi sa makabuhay isip ato ang dietary supplement.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
5: May buhay! Sa makabuhay!
6: Dagang salamat. Ako lang usbon sa pagsulti ka makabuhay nga wala kay angay nga una-unaon, wala kay angay kabalakan, wala kay aning kahadlukan. Dili alarming kung ikaw mo switch ka na gikan sa imong naandan nga kape nga ginainom nimo everyday nga makapasugmat sa bisan unsang mga balatian nga naa nimo diha. Saka ang imong mo reflux imong acid. Motokar imong asik kay acidic kang dako magpalpitate ka kanang kasagaran nga kanang moinom kag kape kay mga tao nga dagana kay ihap ana nila nga magpalpitate imo inom og kape nya kay badlungon man kay magkape mang gyud kay di makumpleto ang adlaw di ka kape kay uban ya kalima sa sakado mo kape ala oi coffee is life na gyud na mahalag bawal kuno basta kay mo kape gyud kay magantos man ka ana ka makabuhay nga though na satisfy nimo imong craving sa pag-inom og kape pero dagan makagmotokar des mo kaugalingon uncomfortable man kaya na di ka kakonsentrate yung mga gimbuhaton. Mag-switch ka na, balhin na, o mag-inom na ta sa EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 pa kabuok ingredients. O ang matag-usa ka mga ingredients na ay kaayuhan nga mahatag sa tumpang lawas. Usa na riha ang psyllium husk o ang ginatawag natong ispagula. Ganon. Makaayo na kung ikaw diha nagkalib, sorry sa mga nangaon naka diarrhea. Kay sa research magud nga gipahitabo, mipakita nga ang psyllium husk maka-relieve sa diarrhea. Unya, ang pag-manage sa blood sugar mas dali pinaagi sa psyllium husk. Ganon. Unya, syempre usa pa ka pagtuon ang gipahitabo. Matod pa sa mga researchers, mihatag sila o kanang higayon sa 51 ka mga tao nga na ay type 2 diabetes and constipation. 10 grams of psyllium husk twice per day ang ilahang gipainom. Unya, may resulta ka na nga mikunhod ang constipation, mibaba pod ang ilahang timbang, niyang blood sugar kay mi okay, ingon man ang level sa cholesterol. So, dako kay matabang ang kinatawag na to og psyllium husk. Ug usa na sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL coffee mix 17-in-1. Mo na manginom na taana every day. Why hassle? Nindot ang imuhang paminsar sa matag adlaw. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
6: Siyempre sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
6: Maraming salamat ang atong programa, ang atong tulumanon ka makabuhay, ang Tambagi ko, Lady Batut. Gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, bugtong nga kasandigan, proteksyonan ang atong kalawasan. Muwagtang mismo sa mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa nagkadaiya nga mga sakit or nagkadaiya nga mga balatian ka makabuhay sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing o diferensya sa kasing-kasing, kanang kakapoy imong gibati sa imong panglawas, problema sa imong baga, respiratory tract infections, kanang dali nimo nga pagtiguang sa physical, do na kay diferensya sa pagtulog, insomnia, paghikalimtano nimo, depression, UTI, constipation, simpleng bagay lamang ka na. Muinom kita sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang pag-inom sa mga adult, imintinar lamang ang tong pag-inom. Usang ato sa duha ka kapsula every day. Ang gamiton nga tubig sa pag-inom ka ng dilibugnaw, inadlaw nga tubig, diliinit, dilibugnaw ha. 30 minutos ka na sa dili pa mukaon, isipin mo ang food supplement. Kung na nakagipamati si mong lawas, mas daghano na itong pag-inom ka makabuhay. Duhang ito sa tulo ka kapsula, katulo sa usaka adlaw. Siyempre, ang tubig na paggagamiton as usual, inadlaw nga tubig. Sa dili ka pa mukaon, pwede sad nga after ka na mukaon, pero mag-ihap sa kag-usa ka oras, una ka mo inom sa EXL Makabuhay Plus. Isip imuhang food supplement. Salig ka makabuhay, aron nga ikaw mamaayos imong balatian, o kung healthy imong lifestyle, baskog ka pa karon, protektahan ang imong lawas, gikan sa nagkadaiya nga mga balatian, o mga sakit. Sige na, muinom na kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement.

0: Buhay, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Battle, kagani ato nabati, ang kinatibuk ang chapter 10 sa revelation sa atong sender, nga si Candy. Wapa mi ended to, kamakabuhay, sumpayan ta nato na sa sunod nga episode sa atong tulumanon. Well, karoon, ito lakbitan o gisgutan ato nabati nga drama kagani ha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayo kalimti, and God bless us. Anyway, Candy, salamat sa pagpadangat si mong kaagi do pa matapos sa tag-feature sa kinatibukan gayod si mong story. Pero nahibaw yun ko sa mas naandan, sigurado ko nga nakapupog pagtulunan ang atong mga suking tigpanubay, ang atong tigpaminaw sa matag-yugto, sa matag-chapter sa imong kasaysayan. Pero kung basihan na itong chapter 10, lisod no, nga ka nagipasakitan na ta, gibihaan na ta, nahigog maghihapon ta, unyag bubalikan ang tao nga mibiha na itong mipasakit, murag naaragihapon ta, available naghihapon ta, unyag napagita yung mga jutay, o dinagko ng mga kalibog, kung kaya namurag na iplano nga mubalik na ito o humanta pa sakiti. Ala no? Sana all balikan. Pero kung ako, mubalik man ka, huwag na ikapuslanan, especially kung naminiyo ka na. Unsa naman ko ani, ma'am, himo kong kabit. Ay, dili, I won't settle for anything less. Og maura sanay ako isulti sa mga naka-experience inguniini karon mismo. Ayaw in town ka mo pag-settle. O ganito, maram kong kontento na lang mo sa kanang maorani. You deserve better. You deserve more. Dili kay mga kakapiranggot na kaligayahan lamang ang para sa inyo ng bongga, diba? So, ibalik nato ang bongga nga importansya, yung value natin sa sarili. Dili ta magpakaubos, no? Atong dignidad, kinahalang mintinahon nato. Ang atong reputasyon, di nato yama-yamaan, ganon. Unya iampo nato ang tanan sa Ginoo. Anyway, kamakabuhay diha lamang sa sunod nga higayon atong sumpayan ang revelasyon ni Candy din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan mahigala na sab kita sa ato nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinilisan yung higalas, Kuya Arn, ngayong ikauban sabay sa paghatag na usap o laing tampo sa usa ka babae nga si Alia. Lumulupyo kini sa Davao de Oro. Kumusta? Taga Davao de Oro, inyong kabayan nga si Lia, mao'y atong sinder karong adlawa. Kumusta, Alia? No? Manghinaot ko, Alia, nga nakakaroon sa mga nahimutangan. Labi na diha sa Davao de Oro, kung asa maka sa Davao de Oro. Naot ko ang nakakaroon nga nag-abang sa imong kaaging, imong gishare diri sa ato. Tuod may gala, no? Katong adunay mga willing gusto nga mag-share sa ilang kaagi, pwede rin nyo i-take sa atong number. No? Number na itong 0970-871-9592.

0: Kundi naman gana tumatubag mahigala, no? Thanks lang nga doon na mo i-share nga kaagi. Kaya ako na lang ang manawag sa inyo, ha? Okay pa rin ito mahigala, no? Kumusta atong mga lugar nga nagpabilin nga nagsuporta sa atong programa pinagi sa inyong pagpaminaw. Labi na sa atong mga users sa atong mga produkto. Kumusta ang tanan atong mga users, no? Sa tanan nga naggamit sa atong mga pinagkalalaing mga product. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala, no, sa mga users nato diha. Padayon lang sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect, no? Kung nga maminti na ninyo mahigala ni pag-inom atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, mamatikdan ninyo mahigalang mudaghan ang inyong pag-ihi. Sa sinugdanan mo ra ginagmayra inyong ihi. Kung maminti na ninyo ni pag-inom ang atong Coffee Corn Gold, matingala mo nga daghan ang inyong ihi, no? Unya tapos diha na dayon mamatikdan niyo nga ang inyong mga hugaw sulod sa inyong lawas ginahinay na sa pagpagawas pinagi sa pag-ihi. Ana ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mao na ginatawag siya nga cleansing effect kahinluan ang sulod sa atong lawas pinagi sa pag-ihi. Ug dayon mahitabo nga regular na pud ang inyong pagbawas sa inyong hugaw kada adlaw. Kay naay mga tawo nga mulaktaw tag usa ka adlaw una makapagawas sa ilang hugaw, dili man guna mayo ang paingnan mahigala kung usa ka adlaw duha ka adlaw nya maminti na nato na nga makapagawas ta, no? Dili gyud mayo ang paingnan sa atong tinaay mo'y mag-suffer niya na magkabukol-bukol, magkasamad-samad, hantod, malata, mga higala tungod sa atong pabaya, paingon gyud na sa colon cancer. Dili na ta magpaabot niya na mahigala nga mahitabo ka na simba ko sa ato, ah. Naman tay Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon nga makatabang sa ato, ah. Istingin ninyo, niya tagtunga lang sa kutsara inyong matagtimpla, nagkantidan lang na siya 4 pesos. Sa tunga ka sa kutsara nga timpla ninyo mahigala sa kada adlaw, dako na kayo nagtabang sa inyong lawas. Sa paghinlo, sulod sa inyong lawas, pag-ihi o pagbawas. O niya ikatulo mahigala, maanggon na po nimo ang taas-taas na nga paghinanok sa imong pagkatulog kay kung namang yung mga tao nga nakaangkon o kining insomnia. Pagmutukar ng insomnia mahigala, bisan pag unsa ni mo limbag-limbag para makatulog lang ka. Di yung ka makatulog. Naakitay Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon nga makatabang ni Ana. No? Muna mahigala nga batasana ninyo atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nya, kung mo testing mo niini mahigala dito sa pharmacia o ikumplito lang ang pangalan, ingnan lang ninyo nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, ha? Ingnan na lang mahigala. Para paghatag sa taga pharmacia makita niyo may pagka silver din, may pagka black ang sa ubos, nga may pagka gold yellow ang color sa atong pouch sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Na 200 grams mo nang pinakadako, na po'y 110 mo nang pinakagamay sa. Okay, mahigala, kung maminti na ninyo ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayan sad ninyo mahigala ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple, no? Plus 8 herbs nang tawag niya na mahigala tungod sa mga sangkap na ubay-ubay ni ini. Ngayon, nagkananlaing mga sangkap sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Paminawan ninyo mahigala kung unsay naa sa atong Coffee Corn Purple. Dunay daghang mga benepisyo kay ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Makatabang sa pag-regulate sa blood pressure o usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin o ashitaba mahigala. Din makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Maorg gyapon sa atong Coffee Corn Gold, no? Og napagidugang sagol na siya malunggay. Gawas nga makatabang sa fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Dugang pangasagol mahigala na siya guyabano. Makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama niya ng arthritis. Dugang pagyud nga sagol mahigala na siya ampalaya o barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Dugang pagyud nga sagol mahigala na sa spirulina, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Dugang pagyud nga sagol mahigala na chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Para makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang imong pagbawas ug hinanok ang imong pagkatulog. No, taas-taas na ang paghinanok nimo mga higala. Busa mag-coffee corn purple sa matag adlaw mga higala. Buna ko ha, balik-balik kong ginako ni ayaw yun ninyo himuag sili ang ato mga produkto, no? Nga diha dahin mo halang din ang sili kung imong pig-on mga igala, no? Pero kani itong product, langat pa ni siyang duha kadlaw, tulok kadlaw. Kaya manambal pa na sa imong lawas, ayaw himuag siyang sili nga pagpiga sili mo halang dahin. Tunay-tunay lang gini ato mga igala, no? Para dili sa ingon nga ng daya, tabangan naman di ay wala di ay, no? Okay. Kung gusto niyong ipikto dahin mahigalan, muhatag siyang enerhiya nga makatabang sa imong trabaho sa matag-adlaw ang mga gimbuhaton, labi na mga kasambahay o asa ka nagtrabaho sa opisina, sa construction o asa ka nagtrabaho, mag-uuma baka makatabang ang Turbo Max Coffee nga dili ka maluya sa imong gimbuhaton sa matag-adlaw. Kini atong Turbo Max Coffee, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Nasa black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Napagin siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding sports o usab, exercise, recovery o stress management. Napagin siya red ginseng mahigala makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manian ng ubo. Napagin siya panax ginseng mahigala o horny goat weed pang pataas sa energy mo, kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya o mga papa, mga daddy o mga mama, madam, no, mga ma'am, no, sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Tod, no, sa mga first timer nga mo-inom sa atong Turbo Max Coffee, kung first time ninyong pag-inom sa atong Turbo Max Coffee, tunga lang sa sashi, kay sashi man ni siya mahigala. Tunga lang sa ninyo para ma-studyohan ninyo kung unsa inyong feeling nga basing kulang ra sa inyo ang tunga sa sashi o baka pwede ba ninyo hutdon ang usa ka sashi sa patagtimpla ninyo. Tujuan sa inyong mahigala mo na tunga lang sa sashi. Okay, padayon ta mahigala ang atong lawas na kinahanglan kita og haplas. Kay nata isa ay batiyon nga panuhot, pamaol, o nga na ba? Napa may uban mga problema sa atong lawas nga kinahanglan ta og haplas. Kung haplas na manggali inyong ipangita mahigala, iurayon na mahigala. Kay daghang katabangan atong urayon, dili lang sa panuhot, dili lang panakit sa lawasan, pati sa atong mga panit kung naay mga problema atong mga panit sa lawas. Kini atong urayon herbal liniment oil, wala siya'y halang, wala siya'y chemicals, dili siya makadaot sa panit sa mga bata, dibod sa halangan. Og nindot ni sa mga buntis, dili madaot yung baby sa ilawom, no, tungod kay wala siya'y chemicals og halang mahigala. Pure herbal ang anaa sa atong urayon. Nadiha ang citronella, kakawati, himag, o kining luya, guaba, uban pa mga higala naa sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ganitong Orion Herbal Liniment Oil makaproteksyon sab sa ato ang dili kita matugdungan o glamok labi na sa mga kabataan. Sa mga katol-katol, allergies, makatabang siya, makatambal siya niya na. O dahil sab sa kining mga pangagod o mga buni. Makatabang siya niya na mahigala, matambalan na, patul, kaya niya kayong buni. Grabe ng buni. Patul kayo na mahigala, labi ng paningtun ka na gilgara ang buni mo na kinahanglantag Orion Herbal Liniment Oil. Pwede niyo sagulan o gahos, ka na niya may nganam, mga buni-buni, mga pangagod, magchap-chap o gahos, butay Orion nga atong haplas ug dayon diha ibutang sa mga katul-katul sa panit. Nga na siya kanindot atong Orion mahigala, nindot sa mga almoranas kung naay mga nitukar ang almoranas niyo din ha tungod kay nakakaon mo og bawal. Pagkuha og Orion nya pagkuha og gapas matagabi taplak dito sa imong lubot. Nga na o matagtiki mga higala taplakin o gapas nga naay binutang nga orayon ang gapas. Balakubak sa ulog kaspa. Katabang atong orayon niya ng mga silingan. Makuto og lusa og kuyamad sa bata. Haplasira ng buhok sa bata. Tain pag malukop, putsa siya usa ka oras nga silupin. Ato lang ning balik-balik mga higala nga unsa ikatabang sa atong orayon para ang uban sa mga bago na itong mga listeners makabatigid sila nga natay mga produkto nga makahatag og mayong benepisyo. Nasab tay coming na itong Supremo Herbal Oil. Kini itong Supremo Herbal Oil mga higala nasulayan na kini sa 25 na katuig sa ubang tao. Nawala lang ni sa dugay-dugay nga panahon, no? O karon gipaningkamutan nato nga may balik og masulayan ninyo kung mapalit na kini ninyo sa inyong mga parmasya nga nasa inyong mga lugar. Kini atong Supremo Herbal Oil mga higala duna kini mga epektibong mga sangkap sama sa panyawan, luyah, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad og asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay duna kini anti-fungal properties. Ug dayon matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunay ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Ug dayon sad matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mga higala, mabatian na nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran. Batian sab nimo ang relieving effect mga higala. Oh, nya tapos dili sab ni siya maduulan og lamok mga higala, no? Tungod sa samoyaw nga sagol niini. Busa kung haplas lang po ninyo gikinanglan basta mapalit na ninyo ni mga higala ang atong Supremo, masaligan usab kini siya. Okay mga higala, no? Istambay lang una sa uban pa natong produkto na akong ishare niya sa inyo ha. Gikan sa makabataan hantud sa mga tigolang. Pero istambay lang una ato sa sugda na sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi nga giasoy o gisugilon dira kanato sa usa ka babae nga si Aliyah nga taga Davao de Oro. Aliyah, ano yung mong kaagi?
1: No!

0: Alia! Alia!
1: Oh, si Manong, si Tumanrod. Unsa man ato nong?
0: Ay, day. Adto ka sa to imong amahan ni Pirtigid in taong hubugan, day.
1: Si Papa hubog na, Sam.
0: Ay, nagsagunso naman yung pagkahubog sa imong amahan.
1: Kinuon ni si Papa.
0: Ay, murag. Apektado gina pagkamatay sa inyong inahan.
1: Mawala gina, nong. Basta mawali siya, hubog siya. Sigighilak nong niya si Iksangpit sa pangalan ni Mama.
0: Nato ka sa dito, day. Ina, day. Tamangan na ka na mo kay murag sa imo rin na maminaw.
1: Sige nung antuhan ako, no? Noon saan naman taon ni si Papa? Wala may hunong si Kinaminom. Noon saan naman taon ka pa? Nahubog na saan ka pa?
2: Eh, nagdira ko rin siya. Malingon ako, ani ba? Di rin ako matulog.
1: Unsa saan tinipa, magsige kag tulog di rin matunugan ka ka doon, day?
0: Ay, sige na, pukuha na imong amahan. Kuminsi agad nga mo uli.
1: Padali na pa.
0: Doy, dahil na doy. Kay matulog ka dito rin yung balay doy, dili diri sa gawas. Magsige kag tulog diri sa gawas ng bastilan. Masakit yung kanang trabaho ni mo.
2: Sige na nung, sige na nung.
0: Ay,
1: padali na pa. Hawitin sa kong abaga pa. Manguli na dito rin kas balay mong pahulay. Dili pwede diri ka magmintin sa gawas. Masakit ka madugay ba?

0: hinahot ang bangin taon ko. Gusto mo ang tao motiwas pang eskwela. Pero si Papa, apiktado kayo sa pagkawala ni Mama. Di niya madawat na wala na si Mama. Tabangi ko kito. Si Tia man eh. Hello? Tia?
1: Kumusta mo diha?
0: Tia, salamat ka nakatawag ka. Tia, niundang na ko pag-eskwela.
1: Unsa ka to? Niundang ka pag-eskwela?
0: Oh, Tia, wala may mahimo. Ako mga manggol, lisod kayong di ko manarbaho. Unsa may makaon na mo? Nasugad pagkapatay ni Mama nga manghudi mo. Si Papa sa sige nagkahubog, wala na sa mayong una-una. Sige nagkahubog, sige lakaw-lakaw. Para lang daw malimtan niya ang problema. E di niya madawat. Kaya nga, wala na si Mama.
1: Kinoo ko ninyo. Muna ka pag-eskwela ko niya. Saan naman lang imong kaugmaon?
0: Bahala na siya. Basta kay ako mamangod, baka padayan pag-eskwela ko. Ako'y mag-antos.
1: Padayan pag-eskwela. Ako ni magsuporta sa inyo, ha? Padayan pag-eskwela. Kano sa pa ka nagsugod?
0: Gahapon pa siya. Nagsugod na og trabaho.
1: Undangi ka ng trabaho ni mo. Padayan ko ikaw kwarta o padayan siya mo pagtuon.
0: Siya?
1: Oo. Kinoo ko ninyo. Hinahinay ka na pagtambag imong amahan nga muundang na niyang inom-inom kay basin masakit siya, magdubli na inon atong problema. Ha? Magpadala ko og magkwarta. Para adunay mo'y magamit din ha. Og dayon, magpadala ko og kwarta para pag hinahinay sa pagtukod og balay, og ikaw magpatukod niya para pag uli na ako na ako'y Pinoy-anan. Para dihan na rin kita mag-uban. Og kanang balay nga giabangan din ha. Biyain na ka na ninyo. Pag mahuman ang balay nga akong ipatukod, ikaw ang magpatukod, kaya magpadala ko kwarta.
0: Oh, sige, Tia. Salamat, Tia. Salamat kayo.

0: Muna kag trabaho? Aliya? Imis kita ba ang antaka para makaspasokan ni ng trabaho sa parmasya? Sayang. Mayor ba ang antaka din sa parmasya niya tapos undangan ni mo? Asitya na mo. Magpadala ng kwarta mo na siya masuporta sa ako ah. Pag-eskwila, makaon na mo. Si Papa nag-agan na lang kung unsay naa sa balay. Marupoy mo magamit. Pero mamparahin ko pag-eskwila.
1: Oh, sige, sige. Sa bagay, importante sa mga pag-eskwila. Asar ko ng trabaho kung makahuman ka na.
0: Salamat sa pagsabot ni mo ha, Michael.
1: Ay kabalakas, tanang oras. Sangpit lang din sa kung sa akong ikatabang. Maningkamot ko para matabangan takal.

0: unto ko sa palay nga gisaling ni tiya diri sa koa.
1: Asa ka, Aliya?
0: Apa. Unto ko sa gipahin mo nga balay ni tiya.
1: Kumusta to dito?
0: Nakainom na pod ka pa?
1: Gamay lang. Ako lang hinahinayad sa pagbiha. Di lang ako biglaon.
0: Paundang na ni ana pa.
1: Lagi.
0: Dawatan agud nga wala nagit si mama. Pa ikaw nali pamalingke ha.
1: Ah, may kay sige nagpadala si tiya ni ma.
0: Oo pa kay nabalaka siya nga mundang ko pag eskwela kay mo trabaho ko para sa ato ang kinahanglanon sa matag adlaw. Manawa siya mo sugot siya nang nagpadala sa ato ah. Niya sabay na pod sa pagpatukod yag balay para pag-uli daw niya. Nasa kapuyan og dito ron sab daw tapapuyon sa yang balay kumahuman na kana.
1: Mao ba?
0: Oo, niya ka ng balay nga tong giyabangan. Ato na ka ng biyaan. Para sab nga malimta na gini mo si mama. Kay kung naatari ka nunay sa balay, nga tong giyabangan, di ka kalimot kay mama.
1: Usa ka na Aliya nga. Murkalit na lang ha. Mabati na kong tingog ni mama ngini mo nga. Musangpit sa ko ah.
0: Mao gani na. Matos ako sa balay nga gipahimo ni tiya.
1: Oh, sige.

0: blue, that's where you go. I don't hold a deal of your kind.
1: Heart 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:14. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Buhay. Good news! Kay gusto na mo na mas daghan pa adunay tsansa na mahimong milyonaryo. Extended ang atong EXL Makabuhay Plus Milyonaryo. Kada usa ka pod sa EXL mamahimong usa ka raffle entry. Simple lang ang pag-apil. Pagkuha lang og selfie o picture sa EXL Makabuhay Plus Capsule o iyang resibo. I-post sa Facebook. Lakip ang sunod ng mga detalye. Pangalan, address o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika. Ang tanang entry mo qualify sa atong grand draw karong March 28, 2024. May buhay sa Makabuhay!
2: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:44.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Blabang
3: Makabuhay! Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:15.
1: Time check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
3: Data queries or Google Data! Shopee!
4: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
6: Nangita, bak?

0: Heart FM Time. It is now 6:44. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kamadala pag silpon, aron magkabawas. Karon paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marilo.
3: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Sa magkausapa, maayong buntag na itong tanan. Adlaw nga Sabado, Pitsa 29, bulan sa Agosto 2026. Majong buntag di ay sa ito ang mga iksoong SDA nga nagapaygayon sa ilang panimbahon karong buntaga. Sa atong mga suking tipaminaw sa Tresyero Distrito, nininga pinalanggang probinsya sa Bukidnon. Sa atong mga amahan, nining walok lungsod sa Tresyero Distrito. Mayor Puling Lorenzo Quezon, Mayor Jimboy Rabanis Kibawi, Mayor Mel Boros Damulog, Mayor Abukayan sa Kitautaw, Mayor Dandasan sa Dangkagan, Mayor Pizarro sa Don Carlos, Mayor Canoy sa Kadingilan, and of course, Mayor Joel Drumal sa Lungsod sa Maramag. Ayon usab, sa ito ang amigo o responsabling amahan sa Mayor Mayor sa Lungsod sa Pangantukan, Mayor Manolito Garces, Uban siyang Kabag, Vice Mayor Wade Hernandez, good morning. O sa tanang mga suking tingpaminaw, diya sa Lungsod sa Pangantukan, labi na gid niya itong mga association sa DOLI, DSWD, o atong local funded. Good morning. Hinaot nga kamong tanan, doon ay higayon nga maminaw. Sa akong mga suking tingpaminaw, sa gihapon live ang ato ang Facebook. Og sa di patamuad to sa ato ang mga gapangisugutan karong buntaga, mga igsoon, mga igala, sa ngalan sa kanitibukang puwersa sa 93.7 Heart FM Bukidnon, we would like to extend our condolences to the family of late former mayor Guy sa Lungsod Quezon sa iyahang pagtaliwan. Would like to extend our deepest sympathy to the bereaved family of Mayor Guy. So si former Mayor Guy may taliwan na niya itong August 27, kundi kitom sayop. So mga pasubo sa pamilya nga gibiyaan ni Mayor Guy sa Lungsod Quezon, ang Ginoo magahupay sa inyong pagbangutan. Duyog kami kaninyo ang kinatibukang pwersa sa 93.7 Heart FM Bukidnon. Mga igsoon, mga igala, dito maglangan sa ubay-ubay ng mga isyu ng atong pag-isugutan. Karong buntaga, ang ika-19 nga impeachment, ika-19 kaadlaw, no? Sa pagpahigayon sa impeachment batok kang Vice President Sara Duterte, kung atong i-times into 25 million a day, mukabat na og 475 million ang gasto sa gobyerno sa pagpangita sa 125,000 nga confidential fund kuno, matud pa sa prosecution nga kini wala ma tarong pagkagamit. Okay? Korte Suprema en bank, mga igsoon, mga igala, hingpit na nga gi basura or hingpit na nga gi patuman ang na kanang no second placer rule. Ato nang hatagan pagtagad kay murag medyo maapektahan galing ang congressman ani nga nagsigig saba dito sa Manila, 6th District Congressman Bini Abanti. Tanaw na to kung mapilan ba siya sa buwag nining gipagawas sa Korte Suprema nga no second placer rule. So, giambadno na gina sa Korte Suprema, mga igsoon, mga igala. Senator Rafi Tulpo, Senator Judge Rafi Tulpo, remark of stupid or tanga-tangahan. Atong hatagan og komentaryo, mga igsoon, mga igala. Iyak iningi address ngadto sa hostile witness sa maong impeachment nining ika-19 ka impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Senator Robin Padilla, using for aliases, man itong hatagang pagtagat karong, mga igsoon, mga igala, tungod kay mihatag pod og remark si or statement or remark si Senator Bam Aquino
Okay? So, sa national or international mga balita, mga igsoon, mga igala, doon ay usa ka deadly flash flood nga naitabo sa nasod sa Nepal. Niatong milabayng adlaw, walay ulan mga igsoon. Walay ulan, walay signal sa bagyo, apan daw sa kalit lang usa ka makapanimbawat balhibo nga kalamidad nga milukapa or milagkapak sa nasod sa Nepal nga wa damha sa mga taga Nepalis nga may tabo kata. So ang Nepal mga igsoon mga igala usa ka nasod nga diin dili makalingkawas sa issues corruption ang maong gobyerno. And of course, susama man sa ato ang nasod sa Pilipinas nga karong mga panahuna di pod makalingkawas tungod kay grabe gid pod ang mga ingnon ta issues corruption mga igsoon mga igala. Na kung pangutanon ta or pangutanon ko in my personal opinion, kinibang nahitabo sa Nepal posible ba? Or unsa ba gyud kaha ang misteryo nga naglimin, posible nga nagpaluyo niining hinanali o makalilisang nga flash flood dito sa nasod sa Nepal nga mikitil o pipila usab kakinabuhi. Mao ni ginaingon nga posible nga mi-intervene na ang labang makagagahom sa wa niya pagkahimuot sa pagpadagan sa mga gobyerno. Kay posible anang maong nasod ang pagpadagan sa gobyerno dili na mahiuyon sa iyahang kabubuton di na makalipay siyang mga mata. Now balik ta kung din nato i-apply sa ato ang nasod sa Pilipinas, mahimuot ba ka? Kung kita mag-evaluate mga igsoon mga igala, mahimuot ka ang labang makagagahom sa kahimtang o sa pagpadagan sa panggobyerno karong panahon sa nasod sa Pilipinas? Now, kung wa mahimuot ang Ginoo, tungod kay grabe gud nga paghitax corruption mga igsoon mga igala, nagpasabot ba kini nga ang nahitabo sa Nepal posibleng may tabo sa Pilipinas? Kung atong lantaon nga it was God's intervention ang nahitabo sa Nepal, para nako posible gyud nga may tabo diri sa nasod sa Pilipinas. Now, kinsa bay angay nga mag kuan ani? Kinsa bay angay nga mag-assess sa si ang kaugalingon ini?

pagpangatungdanan? Kung pananglitan mahitabo sa Pilipinas ang nahitabo sa Nepal, unsa may mahimong linugdangan, unsa may mahimo ang ingno nato kahimtang sa nasod sa Pilipinas. Posible mo ingon ang mga ordinaryong tao, labi ng mga inosinti, labi na katong walay ignonta kalambigitan sa mga buhat nga wa makapaymaya sa Ginoo. Moingon sila nga siguro, Lord, unaha tong mga kawatan, labi na gitong kawatan sa flood control, no? Kay kung mauna to, at least murag mahimong patas pod, taliwala sa amo ang kapubrihon nga nanginabuhi nining ibabaw sa kalibutan. Kay kung ang pubri pa ang unang mahitabo, ang unang maigo rather, magantos, murag makaingon pa na murag dunay chances nga makaingon kita nga may pay matapos na lang ang tanan. No? Pero ano lang siya mga igsoon ng igala? To be fair po, anak nilang mga tawhana, kana sila, ang ilang buhat anak, puro manggit propaganda. Pwera na lang sa mga ligdong ng mga naas pangatungdanan. I'm not referring to all, but I'm referring to those heart nga diin gitakluban o gibutaan na pag-ayo sa pagkadaotan. Muna'y giniingon nga, naaman tay chance ha? Naamagot tay chance nga kita nga mga katawhan, natay chance ba? Natay chance nga kaning ni ang musintin sa aning mga tawana? Labi na kung pananglitan madayon ang barangay election kay 50-50 pa man ni karon. 50-50 madayon, 50-50 dili. Kung pananglitan madayon. O sige, kung dili madayon, naamanggi barangay election or napoy national and local. Unsa may angay natong buhaton or unsa may atong gantangan or unsa may ato ang panaksan gamiton alang sa pagsintinsya nining mga tawana. Number one, kung diha sa ato ang tugkaran sugod sa barangay mga igsoon mga igala, kung kana nga public official na involved gay na sa korupsyon, hinahinayi na na og sintinsya. Huwag ayaw na tuguti nga hupayon kapas malalangon nga mga pulong anak. Kay lalagi nagpulong. Huwag ka nang naang gisindinsyahan na sa una kay nangawat. Ha? Ayaw nagtuguti nga mubalik pa. Kay mubalik, ginakay, manguy ko'y pag nagbalik. Manguy ko'y nagbalik. Ha? Labi na kay ang kagawad, pito kabuk ang piliun sa barangay? Ha? Makabitay lang na siya, maka number 7 lang na siya, larga na na. Ha? Unya, pakitang gilas na karon. Ha? Kunuhay, konsultas, katilingban, unsay panginahanglan, pero ang panginahanglan sa katawan, iyar pong iyangungo dito sa ibabaw ba? Iyang iyangungo dito sa ibabaw nga, iya kunuhay ang suportahan, himuon niyang gatasan. Ha? Himuon niyang gatasan. Iya din dalun niyang ngalan. Nga siya na ning kamot, gipaagi sa ako ang tabang, hindi maka-establish kunuhay kag utang kabubuton. Pero ang tinood, wakay utang kabubuton niya, gibuhat lang na niya. Kay gusto niya nga kwaon imong sipatiya, kay basin ma-appeal siya sa pito kangalan sa kunsyal nga imong ibutang. Pero kung pananglitan mga igsuon, mga igala, mao niya, may palagi mubutar tag wakwak. May pay mubutar tag barangay official nga wakwak kay sa kawatan. Kaya ka ng kawatan, mga igsoon, mga igala, ultimo. Ha? Ultimo project, ana, or ultimo premium, ana. Premium, ana, sa padula, sa iyahang distrito nga na-assignan, ugumon pa na. Na. Ha? Ugumon pa na. O na nga, may pay mo, mupili, tagwakwak. Kaya ka ng wakwak, mulupad pa na ito laing lugar, dito na mangukoy o baboy. Kaysa mubutartas usa kakawatan ibutang na to rindas pangagamanan, aha, di na mungundang ukoy-koy, di na makuntinto swildo, di na makuntinto swildo. Mo na nga kining nahitabo flash flood sa Nepal, posibleng may tabo

0: Pilipinas, then apektado ta kung mahitabo, kita nga makaluloy, kita nga nas ubos nga hutong sa katilingban. Pero panahon sa eleksyon, kabalota nga dunay isyu ang maong tao, pero ato gyapong ibalik sa pangatungdanan din kita ra gyapon. Naara gyapon tay contribution sa iyahang sa unsay mahitabo unya sa atong katilingban tungod kay ato gyapon siyang gibalik. Dice 9 minutos ang milapas sa Alcites kapuntagon. Bueno mga igsoon, mga igala, ato nang hatagan og pagtagad. Ang ato ang mga isyu nga ato ang buot pagahisgutan mga igsoon, mga igala niining karong buntaga. Sa ika-19 kaadlaw mga igsoon, mga igala, nga pagpadayon sa impeachment sa ato ang Vice President Sara Duterte, si Presiding Judge Chis Escudero, mga igsoon, mga igala, may pagawas sa iyahang warning statement. Og mauni ang iyang statement, mga igsoon, mga igala, atong pagawasaw. Hatagan na itong pagtagad. Panigamoto na ito nga mahubad tanis sa Binisaya, kaya English paka kini mga igsoon. Sumaw kini siya ang statement ni Presiding Judge mga igsoon regarding sa nagpadayon nga impeachment batok sa kang Vice Presidente Sara Duterte o kini iyang gi-address both sides labi na gyud sa mga senator judges. Ako masaon. Presiding Judge Chis Escudero warns over public impeachment disclosures. Matod pa niya, 30K fine. IBP International Bar of the Philippines, this is IBP, or Supreme Court disciplinary action await violators. So, kung dunay maka lapas ni ini nga mga rules o reglamento diha sa Senado, sulod sa impeachment court regarding aning mga ipang mention or inuntay ipang open up nga mga sensitibo or ibutang tapa nga mga foul words, siguro apil na ani natong atong basahon dunay 30 mil kamay ra man ni kaya ra man ni bayran. Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero has issued a stern warning to the parties in Vice President Sara Duterte's impeachment trial against publicly discussing or disclosing matters concerning the merits of the case. Mahini ko na nigid kay di kita abogado pero sige lang paningkamutan na to nga. Escudero announced two-strike rule for violations involving public disclosures. So doon ay dua ka ruling diya sulod sa Senate Impeachment Court sa mga violators na nang milapas sa or misupak sa reglamento mahitungod sa pagbutyag. Ano siya? Under the rule, those covered by the impeachment proceeding who repeatedly make statements or reveal details concerning the merits of the case may face a fine of up 30,000. He stressed that the measure is intended to preserve order and protect the integrity of the proceeding while the trial remains ongoing. Di amanggod sa sulod sa korte mga igsoon, mga igala. Ang respondent remain og sa kwan presume innocent until proving guilty. So, i-apply na to kang Vice President Sara Duterte who was the respondent aning impeachment. Inusinti pa siya, inusinti siya, bisan pa nining trial, tungod kay ang kurti lamang ang makahatag og judgment aniniya. Pero sa impeachment nga isugutanan mga igsoon, mga igala, ang nitindog nga kurti mao ang mga Senate Impeachment Court or mga senator judges. Pero of course ang Korte Suprema na ga-observe sila kung doon na ba'y mga abuse of authority Doon na ba'y paglapas o pagyatak sa tawhanong katungo? Now, akong i-apply, akong pasabton. O niya, gamiton ako ang statements ni ining Senator Judge Rafi Tulfo. Tulfo, mga igsoon, mga igala. Sa iyang remarks nga stupid nga to sa testigo, stupid mga igsoon, mga igala, or katong isa, tanga-tangahan, sa korte, sulod sa impeachment court, these certain words are not allowed. Nga gamito ni mo. Why? Because you are a presiding or you are a senator judge. Then if you are a senator judge, you are supposed to be impartial. Based sa imuhang demeanor, gesture, or the way you raise up a question or manifestation. Now, sama sa akong giingon, mga igsoon, mga igala, nga dili gyud malikayan. Og doon ay tulo ka faction, grupo, nga klase sa senator judge sa pagkakaroon ang naasulod sa impeachment court. Adunay mga pro Duterte niha. Nga, of course, sometimes, the way they raise a question, address to the witnesses, medyo bias in favor to BP Sara. And on the other side po, doon na po yung mga pro-BBM nga sa ila pong pamaagis pagpangutana sa mga testigo, medyo po bias in favor to the prosecution. Og doon na po'y neutral yung kaayo dihang mangutana. Doon ay mga senators nga neutral yun sila. Nga they are trying to be impartial. Ang gusto lamang nila nga mabutyag yun. Unsay kamaturan ni ining mga aligasyon batok sa Vice Presidente. Now karon mga igsuon, mga igala. Atong padayonon ang kuan. Matod pa din hini, Escudero also warned that lawyers who violate the rule, so referring na ni sa both sides, prosecution and defense ng mga lawyers. So tanan na ni, Escudero also warned that lawyers who violate the rule may be referred to the Integrated Bar of the Philippines. So kining niyang mga abogado, both sides, defense and prosecutions, kung ilahapon nga i-violate ang reglamento sulod sa Senate Impeachment Court, posible sila nga patawan o kanang gitawag tang sumbong dito sa Korte Suprema nga mo-resulta sa pagka-ingno nato, Escudero referred to the Integrated Bar sa IBP, Integrated Bar of the Philippines or the Supreme Court, for the possible disciplinary action. Unsa ka nga disciplinary action, wa man giklaro. Isuspended ba ang lisensya? Isip usa ka abogado? Practicing lawyer? Posible. So wala ma-detailed unsa nga klase, unsa nga nature sa disciplinary action. Pero there will be. Now, karon mga igsoon, mga igala, balik ta. Ang kaning niyang find, posible dito ni makapaingon, or dito ni makapahamtang sa mga senator judges, both sides, the way sila muris up sa ilahang mga pangutana. Ang formal nga impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte sa Senado, nagsugod niya itong Hulyo 6, 2026, buti pasabot, hapit na kini magpila ka, o kaduha kabulan ang nagdagan. At sumasaon. Kumasaon na ito. Kabulan, nagdagan, mga pito kasimana o upat kaadlaw na ang milabay. O dako na kaayo ang gasto sa pagkakaron. Wala pa'y pinal nga hukom. O kamatuuran nga napatunayan tungod kay nagpadayon pa ang prosecution panel sa pagpresentar sa ilang mga ebidensya o mga saksi ubos sa pagdumala sa Senate Impeachment Court. ania ang mga importanteng detalye kalabot sa dagan sa trial. Status sa kaso og schedule, taas nga proseso. Ang Senado nag-aprobar og 92 kaadlaw nga trial schedule para sa tibuok proseso. Kini siya mag-igsoon may gala, gikan sa ato ang follower ha, akong basahon, gikan kang Sir Oliver Ferrares. Akong basahon. Gilauman ni Lead Prosecutor Jervin Luestro nga mahuman ang trial sa bulan sa September kung walay dugang mga kailangan. Kinsa ang nagpresentar? Kasamtangan naa sa bahin sa House Prosecution Panel ang pagpresentar sa ilang mga testigo kalabot sa Article 1, misuse sa confidential funds. Wala pa nagsugod ang formal nga depensa sa kampo ni Duterte, sub judice rule na. O sub judice rule. Si Presiding Officer Francis Escudero nagpatuman og two-strike rule. Okay, mao na ni ang akong gikinahanglan. Two-strike rule og sub judice order nga nagbawal sa mga abogado maghukom o kang bipisara mismo sa paghimo og mga komento sa publiko medya may tungod sa merito sa kaso samtang nagpadayon ang husay. O, mao ni siya ang bawal alang sa mga abogado nga mubuhi o gitawag conclusionary statements or conclusive statements against the respondent. Okay, ato ning hatag pagtagad karon. I-apply ta ni karon sa mga komento ni Senator Tolpo regarding aning stupid ato ning atong hatagan o pagtagad. Now, atong bahin sa akusasyon pagpakyas sa pagpatunay matod sa kampo ni Vice President Duterte, giakusahan niya ang prosecution nga nagpasiugda lamang og political theatrics og nangisda og ebidensya tungod sa kahuyang sa ilang kaso. Sa pikas bahin, ang prosecution na mahayag nga duna sila'y gikuptan nga mga ligon nga testigo. Lakip na ang mga gideklarang hostile witness gikan mismo sa Office of the Vice President. Karon. Okay, asa na to? Tiwaso na to mga igsoon, mga igala. Okay. So gikan kini siya, salamat kang Sir Oliver Ferrares, salamat. Okay. Mao ni siya mga igsoon, mga igala ang gipagawas karon ni presiding judge Senator Pimentel. Iya na ning gi-address sa tanan nga naa sulod sa impeachment court. Sa mga senator judges, sa mga lawyers both defense and offense. Defense and prosecutions. Bawal, isa nga mga term nga gamiton ani kining stupid statement or word or remark ni Senator Tolpo, usa kini ka bawal, dili gina-prohibit kini nga gamiton inside the court. Labi na kung i-address ni muni ngadto sa testigo or i-address ni muni ngadto kang BP Sara nga mao'y respondent. Kini supposed to be bawal. Now, karon mga igsoon, mga igala, kung bawal, ang pangutana, wala ba nasayod si Senator Tolpo ni ini nga reglamento? Nga bawal ni siya? The answer is no. Nakabalo sila as Senator Judge. He knew, Senator Tolpo, unsay mga dapat likayan nga mga statement niya. Kay kining pag-mention niya nga stupid ang testigo, why he mentioned this? Why he called the witness stupid in the blind loyalty? Unang pangutana, tungod ba Senator Rafi kay wala ma-meet up ang imuhang gidesire nga tubag gikan sa testigo? Mao ba ni ang hinungdan nga nung nakatawag ka sa testigo og stupid? It's because wala ma-meet up ang tubag nga imong gihandom nga gikan sa testigo nga madungog sa sambayan ng Pilipino. Pag-abot sa tanga-tangahan, dili gyapon, bawal gyapon ni. Kay kumuingon kag muimo mo buhi na ka og statement nga sama ani mga igsoon, mga igala. Sama ray nag-conclude ka sa usa ka tawo. Kining stupid dito ni gi-address ni Rapi Tolpo sa kang Gina Acosta katong babae. si Gina Acosta usa ka hostile witness. Ang hostile witness, testigo na siya nga gikuha sa prosecution gikan sa kampo sa depensa. Kumbaga ang inclination o ring nunta ang iyahang nature of work gikan sa depensa. Tao siya nga gikan sa respondent. Sa atong pagkaila, naani mga bugat nga mga function si Gina Acosta. Mauni ang nag-withdraw sa 125 million nga amount. Si Mr. Ortonio, mga igsoon, mga igala, maupod ni siya, mga igsoon, ang ingno nato, kanang na ang vice or executive or assistant siya sa chief of staff ni Vice President Sara Duterte. Standby una ta, mga igsoon, mga igala, alang sa itong due time painom-dom. Kaya ato ning tiwason pagbalik.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Parmina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
1: Ayun, unsay may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na usang usang nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo.
3: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Sa kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino, magmakabuhay! Health and wellness for God's glory! Sa

Okay, balik ta mga igsoon, mga igalas. Ito ang programang Barugs Kamaturan. Time check. Adunay 40 minutos ang milapas sa alas 7 kamuntagon sa itong panag-uban. Aga kining programa hatod kanato sa ito ang kongresista sa Tercero Distrito, Neneng Provincias Bukinon, ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Inday Audrey Zuberi. Adunay, sa di pa kumupadayon sa unahan, ang buhatan ni Kong Inday Audrey, mihatag og 1,200 kaslats gikan sa buhatan ni Senator Meigs, og gitawag siya educational assistance nga gitawag tulong dunong gikan sa distrito 1, 2 ug 4. Apan ang deadline nahumana ni adto lamang kaghapon. Alang sa mga estudyante nga mitungha sa pribadong tulunghaan atong attack na muhatag lamang mo sa inyong requirements, maka-avail mo sa programang educational assistance nga gitawag og tulong dunong nga gigikan sa buhatan ni Senator Meigs, gipaagi sa buhatan ni Kong Inday diri sa Tercero Distrito. Og dili lang to intended sa taga Tercero Distrito kundi lakip na ang District 1, 2, and 4. So kagahapon adlaw natapos na ang deadline. So her hoping nga daghan mga estudyante nga nagtungha sa pribadong sektor ang matabangan tungod kay sila man gyud ang medyo dako og gasto kay nagtungha man sa pribado. So thank you very much sa buhatan ni Senator Meigs og ni Kong Inday Audrey sa inyohang pagpakabana og paghatag og dugang panglantaw alang sa kayuhan sa mga estudyante dinis Provincias Bukinon. Okay, padayon ta mga igsuon, mga higala. Sa pagtawag ni Senator Raffy Tulpo og stupid in the blind loyalty ngadto kang Gina Acosta, of course, unsay bation ka, kung ikaw ang naa sa lugar ni Ma'am Gina Acosta, you are sitting right in front the Senator Judges of the Philippines. Unya ingnon ka sa usa ka Senator Judge nga stupid in the line of in blind loyalty. Unsay imong interpretasyon or unsay imong bation? Of course, di lalain imong bation. No? Di lalim tungod kay unang-una ang tanan nga mga pangutana sa abogado sa prosecution gitubag man ni Gina Acosta, ni Ma'am Gina Acosta, galing lamang kay posible nga ang tanan nga mga cross examination nga gihimo sa prosecution nabati sa pabor sa prosecution nga mga senators like Senator Raffy Tulpo nga wala gyud nakapin down kang Vice President Sara Duterte to the point na siya na-discovery og siya mismo as Senator Judge ng utana. Sa iyang pagpangutana, in my own personal opinion, nga nung gitawag niya stupid si Ma'am Acosta, tugod kay wala ma-meet up ang gihandom ni Senator Tulpo nga tubag nga posible pod makapin down kang Vice President Sara Duterte. To the point, iyang gitawag og stupid si Ma'am Gina Acosta. Ag diring dapita, usani ka ingnon ta pagyatak sa tawhanong katungod ngadto sa usa ka testigo. Og kini ang usa ka mga example nganong nag-warning si presiding judge sa Senator Francis Escudero alang sa mga senator judges nga iyang mga kauban. Nga naman, why did you call the witness as stupid? Pero kung na-meet up ang tubag or kung nasipyat, posible
nasipyat og tubag ang kaningni ang testigo sa siguro ingno nato sa mga pangutana ni Senator Judge Raffy Tulfo. Unya sa iyang pagkasipyat sa tubag nakahatag og ingnon ta negative effect kang BP Sara ngadto sa publiko, dili moabot sa point nga masuko. Para nako dili moabot sa point nga masuko or tawgon og stupid si ang usa ka testigo. Pero tungod kay iyang ito, tungod kay wala siguro ma-meet up ni Senator Raffy ang usa ka tubag nga gikan kang Ma'am Gina Acosta nga posible unta iyang gituohan nga makahatag og negative effect kang BP Sara, iyang gitapad gitawag og stupid ang testigo og dihang napita bawal na siya buhaton tungod kay ang imong pagtawag og stupid as if imong gihukman ang tao or imong gihukman ang usa ka testigo nga kana bang naghimo siya og usa ka buhat nga dili maayo or illegal sa batakang balaod or illegal nga usa ka transaksyon, pero iya lamang gihimo ang pagdepensa tungod kay agalo niya si BP Sara. Muna ang posible nga i-drive ni Senator Judge Raffy Tulfo. Now karon mga igsoon, mga igala, sa pagtawag niya stupid, dili Senator Tulfo is not supposed to use this term to any witnesses. Kung kanaman nga witness nga hostile witness or prosecution witness, di gina niya buhaton. Panindigan ninyo o compare gan ninyo ang mga pagpangutana sa mga, sige, identified mangid kayo ni si Raffy Tulfo, mga igson. So, Senator Raffy Tulfo nga pro-BBM, identified mangid ni siya nga pro-prosecution. Si Senator Cayetano, identified po to sila. Senator Robin Padilla, identified po to sila nga pro-defense, pro-Sara. I-compare ganin ninyo ang klase sa pagpangutana. Makita nimo mga igsoon, mga higala, nga diri sa PICAS, dili gahimo og mga conclusive nga mga statements ngadto sa usa ka ingnon ta respondent og ngadto sa testigo. Kay ang but pasabot mangod ani niya, mga igsoon, mga igala, kun ato ning sabton, naminaw mangod ang publiko. So pagpaminaw sa publiko, unya ang senator judge miingon og stupid ngadto sa testigo, unya ang testigo knowing a hostile witness. Hostile meaning tao sa depensa or testigo sa depensa ang thinking dayon ani sa mga naminaw sa publiko nga gidepensaan ni Acosta si BP Sara aron malikayan nga mugawas kunoy ang kamatuoran nga ang kwarta sa confidential fund gilustay. Makreate na siya og kanang negative thinking ngadto sa publiko og ang publiko kung una na ma-register sa ilang utok og every now and then ma-indoctrine na sa ila ang thinking nila ana si Gina Acosta kay gitawag ni Senator Judge Raffy Tulfo nga stupid adunay gibuhat nga dili insakto or adunay gitubag nga dili tinuod sa iyang pagpangutana regarding sa pag utingkay sa confidential fund kung gigamit ba og insakto or wala. So kung ang tao makadungog o kagitawag man ni Senator Raffy stupid, so kinis Gina baka kung guru ni ana dayon ang thinking. So dihang dapita mga igsoon, mga igala, bawal na sa impeachment court, dili ka dapat mubuhi og ni ana ang statement. So kani mga igsoon, mga igala, strike one si Senator Raffy Tulfo. And then siguro, to remind Senator Raffy Tulfo, you are not just a radio commentator. Inside the Senate Impeachment Court, you are not a radio commentator by the image. You are a presiding or a senator judge. Sige, tatawag klaro naman nga paburgid ka or pro-BBM ka or pro-prosecution. Pero, Mick, o kanabang siguruha man po nga you are not impartial. Ikadua,
Pag ingon ni mog tanga-tangahan, unsa na po'y impression sa tao nga makadungog ani nga tanga-tangahan? Kanig refer na niya kang Ortonio. Si Ortonio, mga igsuon, mga igala, Mr. Ortonio, was a kanang naang usa ka vice or unsa ni siya, dako ni Granggo. Kay kung si Attorney Lopez, Chief of Staff ni BP Sara, kini siya ang sunod in line, next in line si Mr. Ortonio. Si Mr. Ortonio, mga igsoon, mga igala, adunay participation, adunay knowledge regarding sa pagpagawas sa amount nga gi-request sa usa ka intelligent officer nga maoy nag apod-apod sa confidential fund ni BP Sara nga mao si Kernel Achika. Now, karon mga igsoon, mga igala, usay ka kalmado nga tao, o kung atong nadunggan o kung nagtan-aw ta sa impeachment trial, ang mga tubag ni Sir Ortonio, grabe ka klaro o grabe ka kalmado the way siya motubag. Pero lagi, ngayon mo na ginaingon nga once kung ang tao naghimo lang sa iyang function o nakabalo siya sa iyang limitation, kaya ang pangutan naman ko ani, mga igsuon, mga igala. Ingon si Senator Rapi Tulpo kang Mr. Ortonio, siya ro, wala diyog ka naka, wala ni mong ablihi ang, wala ni mong ipangutan na si Kernel Lachica kay si Gina Acosta. Doon ay mga pangutana dito nga di niya matubag, nga only ang makatubag si Kernel Lachica. Unya, dili niya maatag nga tubag nga klasis pangutana because she is not the right person to answer that question. O dito napita mga igsoon, mga higala, medyo nakita na to ang demeanor ni Senator Tulpo nga iyang itawag stupid and blind loyalty. Kinsa kay blind, no? Kung atong i-apply karon sa nahitabo sa kaning ni ang flood control ba? Madunggan ba nato si Senator Rapi nga misinggit mga igsoon, mga igala? Dili ka mas fitted ni kang Senator Rapi Tulpo nga stupid and blind loyalty for his being loyal to this, the leadership of this administration, despite the fact nga dunay dako kaayo nga issues, corruption, flood control nga nagpakahilom until now si Senator Tulpo og silang duha nga tulpo. Di ba ka sila ang mas fitted tawagon aning stupid and blind loyalty? If Senator Rapi Tulpo happen to kanang makapaminaw sa akong programa, muna akong ibalik ang Senator Tulpo. Senator Tulpo, why not evaluating yourself? Dili ba ka ikaw ang mas angayan, tawgon og stupid and blind loyalty sa nahitabo sa flood control nga haskang dako ang korupsyon nga naana ang mga testigos ka mga credible and yet you are still silent? Usahay manggod kay mabangkaw ta sa atong kalingon mga istorya. Na pa yang gigamit. Nagtatanga-tangahan ka. Ortonio. Nasakitan si Mr. Ortonio. Ngano man? Sa akong pagsabot, kay gipangutanan siya, wa na lang gid lugar nimo ana ang gusto gina-incest ni Senator Tulpo. Nga grabe sad, wa na lang gid nimo pangutan ang kung tambal man lang diay ang gamitan aning ni ang amount nga gikan sa confidential fund ngadto kang nga gi-request ni Kernel Lachica para sa katong mga informant. Wa na lang sad gid lugar nimo ingna nga sir. Mangayo na lang tawag tambal sa DOH kay na may libreng tambal kay na mas naka-save pa unta. And of course, ang tubag ni Mr. Ortonio, kumbaga, dili ka di sa sake, wala na siya sa posisyon nga kinanglan pa niyang i-raise up na nga pangutana or mo insist pa siya diha. Kay para kang Mr. Ortonio, misalig siya kang Kernel Lachica as intelligent officer nga gisaligan ni BP Sara regarding ni ining mga confidential funds kung asa gamiton. So tungod niya na kay murag wa matagbaw si Senator Rapi kay wa ma-meet up ang iyang gustong nahitabo
nga wa na buhat, iyang giingnan nga nagtanga-tangahan. Si kinsay di masakitan. Nga kung imong analyzon siguro, in my own interpretation, murag nag-apply lag delikadisa si Mr. Ortonio ba nga. Anong lugar nga ako pag yung pangutanon? Si Kirni La Chica? O nga nung mag-suggest pag yung lugar ko sa pamaagi, nga to kang Kirni La Chica? Sa angay ng buhaton, nga kabalo bang po si Kirni La Chica sa angay ng buhaton? O gawas pa, kung siguro, mauni ba? Kung siguro doon ay illegality, ang pag-request ni Kirni La Chica, unya walay gitawag nga, kung siya tawag ng document nga gikinahanglan, posible nga mag-create sa sunod nga pangutana nga. Nga naman, mauni, mauna. Pero mga igsoon, mga higala, kung musulti ka ni nagtatanga-tangahan, mga igsoon, mga higala, in short, nasuko ka, wala ka na himuot sa tubag sa usa ka testigo. Tungod kay ang imong plano nga tirahon unta ang respondent ngadto sa publiko nga naminaw nga mapindown siya, wa mapindown. Now karon mga igsoon, mga igala, mauto nga sa statement ni presiding judge nag-warning siya nga kung si kinsa ang maka-violate ni ini nga ruling sulod sa impeachment court, mag-fine og 30,000. Kining 30,000 gamay ra man ni. Kaya ra kay ni buhaton isupakon gyapon ni Senator Tulpo, bahala nang i-violate nako. Na bayad lang ko 30,000. Basta maka-create lang ko og usa ka scenario nga man negative effect ngadto kang BP Sara, because that is one of our goal. Makainana na hinon ta. Although I'm a media man, pero that is my own observation. Nganong inani. Ikaduwa, akaning ikatulo mga igsoon, mga igala, nga niingon si Senator Rapid Tulpo nga, disappointed ang taong bayan sa iyong mga sagot. Sigurado ka, Senator Rapid, disappointed ang taong bayan? Dili ka disappointed ang taong bayan sa mga demeanor, sa behavior nga imong gipakita diha sulod sa impeachment court? Why not you evaluate yourself? Why not you check the commentary section sa social media every time nga mupagawas ang social media sa imuhang mga komentaryo or sa imuhang figure diha nga nai-caption sa imuhang mga statement, then i-check din ang commentary section, tanawa kung pila ka buok ang mioyon sa imo ug tanawa pod ang wala. Kana lang ang pinaka-basic nga calculation nga atong i-request kang Senator Tulpo. Kay basin unya og makurat ka nga mas nalipay ang tao, mas naguol ang tao rather sa imuhang demeanor o behavior nga gipakita sulod sa impeachment court. Pagingon nimo nga disappointed ang taong bayan, Senator Rafi, I beg to disagree. Pero bisan pag unsaon natong analyze, mas disappointed gyud ang taong bayan sa flood control issue nga karon gipaningkamutan nga matabunan og malimtan kay nakatutok sa lain nga diversionary tactics nga gi-create ni ining naa sa prosecution. Og mas disappointed ang taong bayan sa gibuhat sa imong anak nga naggasto og ilimnon sa Las Vegas unya dunay 1.36 ba to? 26 billion nga flood control unya hilom kayo ang imong anak. Labaw nang ikaw hilom kayo og imong igsuon kung unsa nay resulta sa flood control sa fund nga naa sa imong anak.

Mga ekso, mga igala ako ha. Bisan pag mapagawa si presiding judge ani. Kwan. Unsa ni? Chief Escudero nag-warning siya nga likayan ang mga paggamit og mga conclusive statements regarding ani para nako ba mas priority pagyapon sa Tulfo Brothers ang usa ka klase sa pagpangutana or manifestation. Bahalag maka-fine sila 30k, mas priority nila nga kuhaon yun or i-perform yun ang ilahang goal nga maka-create sila og usa ka pangutana nga maka pin down sa kang BP Sara. Para nasako lang. Ha? No matter og makabayad sila 30 mil, unsa ra kon 30 mil kan sinito Rapi? Kung tinuod man galing ni Hatag Renig Tip 250,000 Viva Max, what is 30 mil sa iya ha? Di ba? So para nako kaya ra ni og dili ni matandog silang Senator Tulfo aning kaning Tulfo Brothers, dili matandog ni. Ha? Para nila mo sirkus gina sila taman sa ginhawa. Even though nga sa ilang gipakita nga demeanor o behavior sulod sa Senate Impeachment Court, mas nakita nato mga igsoon, mga igala, nga these two brothers are incompetent enough nga mahimong senator judge sa panahon nga sama niini karong panahon na. Alas 8, mga igsoon, ang takna. Alas 8:01, standby alang sa atong Jotang painumdom.

0: Time Check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
1: Pinakabarato nga data
2: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
1: Bagong user!
2: Data deal!
1: Isarado mo data!
3: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB26294-0 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
4: Idilita po ito ng mga plan po.
5: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
4: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
5: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School